0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
2: Mga ka-vibes, ang oras natin sa buong Pilipinas, 9:14 ng umaga. At kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa the most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes.

Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, nakakasam niyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa walat po ng radio.

everybody. Yes, mga ka-vibes, no? Magkakasama-sama-sama-sama tayo mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Kaya wag niya nang ilipat, opo, ang inyong mga radio. At wag niya nang pakalma, nayaan niya na siya dyan. Oo. Pero syempre mga ka-vibes, ngayon nga po ay araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Grabe naman.

0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, no, ang atin hong official Facebook page, GV99.9 FM. Opo, i-search nyo lamang sa inyong mga Facebook.

online streaming. So, mga kabards, hello sa ating pong mga nakikinig sa ating pong team online. Hello po, magandang morning po sa inyong lahat. Happy Wednesday po. Meron po dyan live chat ha. Pwede po kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe, ng inyong mga messages, ng inyong mga pagbati, o kahit ano pang

0926-079-8708. Kaya sa ating mga ka-vibes, so magbalik tugtugan po muna tayo. Ang oras sa buong Pilipinas, 9:19. Ito muna ang Maroon 5 para sa awit. Wait. So again, ito po si DJ Honey dito lamang. Sa GB 99.9.

0: Achieving 99.9.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Makano
4: ang mahal naman. 20 na lang.
5: 1 kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Rexido Forte.
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.
11: You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.

pareha. Ang Kim Young, napapakinggan ng pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey.

Omar. Ingat ka sa buong maghapon and happy listening po.

0: ulit. O, bumalik na ulit kayo sa inyong bahay.
1: What?
0: Bernard. Kasi nga po, no, mahalaga po na huwag muna tayong magpa-expose. Magpa-expose sa lagat. Sa initan o sa arawan. Kasi nga po, di ba? Lalo na kung hindi ka

syempre dito lang sa GB 99.9 FM. The Norm! Gusto nyo yun?

interes mo or nila sa isang partner. Mamaya natin yung pag-uusapan live on air, kaya kayo po ay mag-message na. Again, ang ating hotline number 0926-079-870 and Facebook page man ho natin, TV99.9 FM. Kaya for now, magkaligid-ligid-ligid na tayo. Here's Air Supply with Happy Woman in the World.

atin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas at 10:12 ng umaga. At syempre, ito pa rin po at sama sa inyo pa rin ang programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Ito lang yan. Syempre, si Divi natin na po 9, kasama ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey.

dapat yellow alert, sapat pa naman po ang supply ng kuryente. Pero manipis na po, kaya kapag may bigla ang pumalyang planta, posible na ho agad na magkaroon ng brownout. Samantala po kapag red alert naman, ang

sila. Okay, blood talaga. No, pagka maaari po or mahalaga din, opo, na maging handa po tayo sa mga brownout, lalong-lalong na po, no?

appliances ko po na hindi ginagamit para naman po maiwasan natin yung sabay-sabay na paggamit ng mataas na konsumo sa kuryente. Maliit man na paraan, alam nyo, malaking tulong po ito para maiwasan po ang mas malawak na power interruption. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, sana po ay makinig kayo. Oo.

babat po yung mga tubig mula sa tubig ulan. Kasi nga po, maaari po yung pagmahayan or pagdami po ng lamok. Na syempre, ang naidudulot ng lamok, dengue naman. Diba? Papatanong ko na lang talaga minsan eh. Hindi ko alam kung

umaga, no? Balik-tugtugan po muna tayo. Again, ito po sa DJ Honey, dito lamang po sa GB99.9. Your goodbye.

si DJ sa balat po ng radio. Dito po si DJ Honey. Oy, shout out sa lahat ng mga chinito diyan. Mm-hmm, mga singkit-singkit, mga matsang. Oy, nagmulat-mulat ka naman. Chinito, ang lakas maka-cute. Oo, ang lakas maka-akit.

0: Pero syempre, speaking of Chinito and Chinita, sinishoutout ko ang aking father. Nako, Chinito kasi yung tatay ko. Pero ano siya, wala naman siyang lahi.
1: What?
0: Kaya sinishoutout ko rin ang aking sister, na isa rin naman Chinita. Hindi nagmana ako sa kanila, oo. Well, shoutout ko rin ang aking mother. Hello, mom. Nakikinig sa mga oras na ito. I love you so much. Sana makapagluto ka naman ng sinigang. Yung sinigang talaga, sinoutout sa mom.

Healthy lamang po ng buhay. No? Hindi natin alam. Baka ikaw, kapatid mo, yung nanay o yung tatay mo, pinsan mo, tito at tita mo, lolo at lola mo, maring mawala mamaya or kinabukasan.

ninyo naiintindihan sa isa't isa? Kung may tampuhan po, sana po ay maayos nyo na po yan. Opo. Para, ano na

Kapin mo sila. Yes, iparamdam mo na mahal na mahal na mahal mo sila. Na natin ng ating mother na nakikinig ngayon o baka nakikinig din ng aking father mula sa ibang bansa.

mangyari mamaya. Kaya ito na ang sign, no, para iparamdam mo sa kanila na mahal na mahal na mahal mo sila. Mga ka-vibes, no, alam nyo, 10:46 na. Medyo merienda na po yata ang ating oras ngayon.

happy, happy, happy Wednesday po sa ating lahat. Nako, kayo talaga. Mag-ingat po kayo ha sa buong maghapon. Kahit mainit ang panahon, mag-ingat po dahil nga po, madami pong nasustroke, lalong-lalo na kapag ganyan ang panahon.

Mamaya natin yung pag-uusapan sa ating pagbabalik. Pero mga ka-vibes, no, meron nga po, ito na, na maaari pong makaranas ng thunderstorm within 12 hours.

0: GV99.9.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kayo ko to.
2: Kapili nga nito. Makano ba?
3: Ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: Saan ginawa nito?
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

balik po sa ating programa, Honeybees, sa Sugda na Kwentuhan. Dito lang yan sa G99.9, your good vibes. At

ng bagong baby. Yan na lang eh.

jog lang. Araw? Schedule? Ano ba? Kaya ba ito today? Opo, basta ang kalendaryo ko ay inalabas ko ng Comelec. Kasi nga mga ka-vibes, no? Ayan po dito, September 28 to October 5.

nga halalan. Sana nga yung year, opo, kung magkakabarangay man kayo at kayo ay magkakamag-anak, sana po ay hanggang election lamang or mismong halalan lamang ang inyong kompetisyon. Opo, pagkatapos noon, tapos na. Oo, balik ka, balik tugtuga na. Kumbaga, balik na po tayo sa normal na pamumuhay, tapos na ang politika, maglilingkod na ang mga nanalong kapitan, ang mga opisyales ng inyong barangay. Ganon! Pero ha, sa lahat again, sa lahat ng mga nagnanais po na tumakbo sa pagkakapitan, sa pagkagawad, or mga SK, opo, sana po mga ka-vibes, no, ay pag-isipan nyo pong mabuti kung nais nyo naman talaga magsilbi o hindi nyo naman magagampanan. Oo, kaya mahalaga na para hindi natin maiwanan ng basta-basta ang ating mga kabarangay. Diba? Speaking of barangay na, binabati ko na lang lahat ng aking mga kabarangay na nakikinig sa mga oras na ito. Kung kilala nyo ako sa boses, hindi na magpapakilala ko sino ako. Bahala kayo dyan. Oo. Pero syempre, no, binabati ko ang aming kapitan. Yes, ang aming mga opisyales ng barangay. Magandang, magandang, magandang morning sa inyong lahat. At syempre mga ka-vibes, ngayong pong 11:18 na po ng umaga, medyo may mga nagpe-prepare na ng kanika na lang mga tanghalian, no? Sana po maging masarap ang inyong kakaining tanghalian maya-maya lamang. Kaya magbalik tugtugan po muna tayo mga ka-vibes. Again, ito po ang programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang sa GV natin na 0.9, your good vibes.

0: CHGV 99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Hey, makano
4: ang mahal naman. 20 na lang.
5: 1 kilo nga nito.
6: Awat muna!
7: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
8: Rexidol Forte.
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9. Your good vibes.

There you go, mga ka-vibes. Baby, I do. By Zurias. Magandang morning pa rin sa inyo pong lahat. Opo, ito pa rin ang programang Honeybeat. Tugtugan at kwentuhan dito lang yan sa GB99.9. Your good vibes. Uy, alam nyo, pag napapakinggan ko tong kanta na to, mga ka-vibes, na parang bumabalik lahat. Parang ang sarap lang, no, na parang ma-in love, maikasal, diba? Yung mag-aido kayo sa harapan ng altar, sa harapan ng Diyos, at sa harapan ng inyong family. Kaya, no, sa lahat ng mga in love sa panahong ito, sa lahat po ng mga may minamahal, opo, yung mga engaged na, o di kaya naman ay konting-konti na lang po ay ang kanilang kasal na. Sana po, no, lahat po ay pagplanuhan natin ng ayos, diba? Para naman, hindi lamang tayo mag-aido para sa isa't isa, kundi po, no, forever and ever po tayo magmamahalan sa hirap at sa ginhawa. Diba? Kasi ngayon, ewan ko ha, karamihan po ay konting hirap lang, no, konting pagkakasala lang ng isa't isa, nagsusukuan, di ba? Kaya yung mga mapapangasawa natin, yung magiging partner natin panghabang buhay, nako, sana kilalanin niyo pong mabuti ang inyong makakasama forever. Di ba? Lahat tayo gustong bumuo ng family, lahat tayo gustong magkapamilya, gustong magkaanak. Kaya pag-usapan natin ang ating pag-uusapan ngayon sa ating buzz, no? Kasi nga usapang anak, usapang family po ito, mga ka-vibes, no? Dahil nga po ang isang artista po, ang isang kilalang-kilalang artista na si Chris Bernal ay nagdadasal na daw po. Sana all nagdadasal. Hindi. Ang ipinagdarasal niya daw po ngayon ay magkaroon po siya na masundan ang kanyang baby. Opo. Baby fever na nga ba, mga ka-vibes? Kasi mga ka-vibes, no, ang wish ngayon, ang isa sa mga pinagdarasal po ngayon ni Chris Bernal ay ang masundan po ang kanilang unikaihan na si Perry Choi. Opo. Ayon po sa actress, gusto pa raw niya ng maraming baby dahil sobrang saya niyang maging mommy. Para po kay Chris, mas masayang lumaki ang bata ng may kalaro, kakwentuhan, at kasamang humaharap sa buhay. Kaya naman, dasal at good vibes ang hiling ng actress para sa panibagong blessing sa kanilang family. Diba? May kanya-kanya talaga tayong choice. Opo, yung iba gusto ng isa lang yung anak, o di kaya naman dalawa lang, or mas marami pa. Kasi diba, mahalaga na pag-usapan yung mag-asawa, pag-usapan yung mag-partner, na hanggang saan ba, opo, yung kakayanin ng inyong pamumuhay. Kasi sa totoo lang, no, masaya naman talaga na marami kayo sa family. Marami kayo na nagtatawanan, na kapag lumalabas, diba, ang saya-saya nyo. Pero diba, hindi lang naman kasi puro saya ang pinag-uusapan sa buhay. Meron po tayong kailangang alalahanin na syempre, ang mga bata, hindi lang sila basta mabubuhay. Kailangan nilang mag-aral, kailangan nyong mag-asawang, nyong mag-partner na suportahan ang inyo pong mga anak, diba? Hindi lamang sa kanilang mga sariling kagustuhan, kundi yung talagang mga kailangan nila para mabuhay dito sa mundo. At saka, diba, ang mahal ng gatas. Oo po, mahal ngayon ang mga gatas, diba? Gusto naman natin yung best para po sa ating mga anak. Kaya mahalaga po na napapag-usapan nyo po na kung hanggang saan, hanggang kailan lang, hanggang saan nyo kaya mag-anak. Oo, di ba? Madaling mag-anak. Alam nyo yan. O, alam, madaling gumawa ng baby. Pero syempre, kailangan, no, hindi lang tayo basta gawa-gawa ng baby, kundi kailangan po nating panindigan at kaya po nating pag-isipan talagang mabuti yung mga bagay na may
buhay na. Oo. Kasi hindi na lang po yan tungkol sa inyo, opo, mag-asawa. Kapag kayo ay nagkaanak, di ba? Kasama na sa pagpaplano ang inyong mga anak, ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya sana sa lahat ng mga nakikinig ngayon ha, kung kayo po ay mga bata pa, kayo po ay mag-partner na medyo, alam nyo, ginagawa nyo na yung thing na hindi nyo talaga, syempre, kanya-kanyang body demand talaga, kanya-kanyang rules sa kani-kanilang mga buhay. Pero sana po ha, sa pagkakaroon po ng baby ay pagplanuhan, opo, family planning po talaga ay mahalaga. Kasi ang pagkakaroon po ng anak, hindi lang emosyonal na desisyon, kailangan din po na paghandaan po yan physically, emotionally, at financially. Talagang madedrain po kayo. Kaya talagang saludo tayo sa ating mga magulang, no? Ang ating mga mother, ang ating mga father. Maraming maraming salamat ha, sa inyong pag-aalaga. Kasi diba, ang family planning, hindi lang po yan tungkol sa pag-iwas sa pagbubuntis, kundi tamang pagpaplano kung kailan handa ang mag-asawa na madagdagan ng miyembro ang kanilang family. Masarap magkaroon ng family. Masarap magkaroon ng pamilya lahat. Alam ko, ikaw na nakikinig ngayon, diba, minsan mo na rin na pinangarap, minsan mo na rin na imagine na magkaroon ng sariling family. Kaya sana po, kung darating na po yung pagkakataon na ikaw ay humiling ng isang supling ng pamilya, ay maging ready tayo, hindi lamang emotionally, hindi lamang physically, pati po financially. Kasi ang unang-una na maaapektuhan po pag tayo po ay kapos sa buhay, nako, unang-una ang ating mga anak, diba? E ang gusto naman natin lahat ay ang maibigay ang best para sa ating mga anak. Kaya sa lahat ng mga anak dyan ha, nako, huwag kayong magsuway ng inyong mga magulang, diba? Kayo po ay gumalang sa inyong mga magulang kasi hindi naman talaga biro ang kanilang pinagdaanan. Maitawid tayo sa mga pagsubok sa ating life. Kaya saludo tayo sa ating mga magulang. Kaya mga ka-vibes ha, sa lahat po dyan ng mga ano, mga nakikinig dyan sa ating mga, sa ating radyo, nako, magandang morning po sa inyong lahat. At syempre, happy listening din po sa inyo at yung ating po mga team online. Hello, magandang morning po. At magandang Wednesday po sa inyong lahat. Naku! Marami pa tayong pag-uusapan maya-maya lamang. Pero lahat po ng may mga pa-shout out po dyan, mga mensahe po sa inyong mga mahal sa buhay, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa atin pong hotline number 0926-079-8708. And of course, ang atin pong official Facebook page, GW natin na 0.9 FM, at andyan po ang ating link, opo, posted na po dyan ang ating link sa ating online live streaming kung saan pwede kayo mag-comment at mag-chat sa ating live chat. Again mga ka-vibes, ito po si DJ Honey sa programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes.

0: Achieve 99.9.
1: It is now 12:20 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
1: Ngayong tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
0: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Oras natin mga ka-vibes, 12:22 ng hapon. Grabe ang bilis, opo. Pero well, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito lang yan. Anong trip niya? Sa GV natin ang point 9, your good vibes. At syempre, ito pa rin, nakakasama niyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey Beat. Uy, mainit po ha, mainit po sa labas. Kaya magstay ka dyan sa inyong bahay, magstay ka dyan sa inyong kwarto kung nasaan man kayo. Habang nakikinig dito sa ating estasyon at sa ating programa, yes. Pero syempre mga ka-vibes, diba kanina ang ating tanong of the day? Ano mga dahilan para mawala ng interest ang partner mo sa inyong relasyon? Sabi po dito ha, marami daw pong dahilan kung bakit nawawala ang interest sa isang relasyon. Minsan biglaan. Salamat. Nangalang si DJ Robin of Food. Pero kadalasan po, no, unti-unting nangyayari dahil sa mga bagay na naiipon sa pagdaan ng panahon. Kayo, oo, naranasan nyo na ba yun? Na parang sa isang relasyon, na feel nyo na lang po na parang, ayoko na! Yung parang may bigla na lang tayo naramdaman na tinamad tayo makipag-usap, tinamad tayo na balikan siya, ganon? May ganon. Pero well, mga ka-vibes, no, number one po sa listahan ay ang kawalan po ng communication. Kapag hindi na po nagkakaintindihan o hindi na napag-uusapan ng totoong nararamdaman. Pangalawa, paulit-ulit po na away. Nakakapagod daw po kasi yung lagi na lang problema pinag-uusapan, yung walang pagbabago, walang character development. Oh, at syempre pangatlo, nawawala na po ng effort sa isa't isa. Kasi diba minsan kapag sanay na po tayo sa isa't isa, pag sanay na tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, nagiging normal na lang lahat. At syempre hindi na ganoon nag-e-effort ang bawat isa sa relasyon, diba? Kaya yun ang ilang mga bagay po na dahilan kung bakit nawawalan na po ng interest ang isang nasa isang relasyon. Mga ka-vibes, no, alam nyo, tandaan nyo po na kapag nawawala ang interest, mahalaga, alamin nyo muna kung kaya pang ayusin. Opo, dahil kapag nanlalamig, hindi ibig sabihin noon, wala na agad pagmamahal. Minsan, pagod lang talaga. Kaya sana, maibalik nyo yung init na inyong pagmamahalan. Yung init ha, yung nagliliyab. Diba? Yung init na nagpapasaya sa inyo, yung init na nagbabalik para bumalik ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. Ganon! Mga ka-vibes, sa lahat po ng may mga kwento o di kaya naman ay may pa-shoutout sa mga oras na ito ngayong araw ng Miyerkules, mag-text lamang po sa atin pong hotline number 0926-079-8708. And of course, ang atin pong official Facebook page, GV99.9 FM. At syempre po, sa po dyan mga ka-vibes, no, yung atin pong link para po sa ating online live streaming. At binabati ko lahat ng ating mga drivers po dyan, ng ating mga tsuper, ng ating mga konduktor, lahat po ng mga nakikipagsapalaran sa init po o po yung nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Naku, uminom po kayo ng maraming tubig. Lalong-lalo na yung ating mga vendors po ha. Naku, sumilo muna kayo o po. Doon muna sa malamig na bahagi dyan sa inyong mga lugar ng inyong pinagtitindahan. Kasi hindi talaga biro ang ating init na nararamdaman. Oras sa pong Pilipinas, 12:26 ng hapon. Magbalik tugtugan po muna tayo. Ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99. Your goodbye.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman! Para lumamig din sa Pilipinas.
4: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
5: Ayaw ko na!
6: Hala? Joke pala yun!
7: Pasang request naman po.
8: Hello po, pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
4: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo. Kiss me, kiss me.
4: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
4: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request!
4: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
10: Request ka na!
12: Outing gusto? Ambag ayaw?
13: Abay, ano ka naman ang gusto?
4: Eddie, GV99.9!
6: Wow! Gusto ko to!

0: GV99.9.
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: GV99.9. You are listening to J. Honey. GV99.9. You're good.
6: Sa May 18, para sa detalye ng balita. Pakinggan po ng Senado bilang
7: impeachment. Mga ka-vibes, 9 minutes na lang bago sumapit ang alauna ng hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa GV99.9, your good vibes. At syempre, ito pa rin ang programang nagpapagising, nagpapatawa at nagpapangiti sa inyong araw dahil ito pa rin ang Honeybeat at tugtugan at kwentuhan. Syempre, dito lang yan. Opo, kasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio, DJ Honey. Syempre naman mga ka-vibes, no? Nandito na po tayo sa ating last push ng ating programa. Kaya maraming salamat po, no? Yung mga nakasama natin simula kaninang 9 a.m. Ang bilis naman talaga ng oras, ng panahon. Hindi natin namamalayan, no, na next week, yes, next week po ay last week na po ng buwan ng Mayo, diba? Alam nyo mga ka-vibes, diba, usually kapag May po, may mga paalay po yan, diba? Parang ang sabi sa akin ay kapag daw nag-aalay, parang humihingi daw ng ulan, opo.

Ay, siya mga ka-vibes, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Laging tandaan, always be good and there are still follow, stay kind, stay cool. At tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Ang oras sa buong Pilipinas, 12:53 ng hapon. Ito po si DJ Honey, dito lang sa GV99.9. Your good vibes. And for my bye-bye song, here's the real thing. Yeah. Para sa with you to me are everything. Bye-bye mga ka-vibes and happy Wednesday po.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,

0: si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
1: Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, Your Good Vibes.
2: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
3: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
2: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
3: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak ka rito.
2: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
4: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
2: Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
4: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
5: Ay, paring dayo, paring dayo.
6: Ano ka naman?
5: Payag ka. Ika'y may kapangrihan mag-teleport.
6: Abay, o naman pare. Para kahit saan, ako'y makakapunta.
5: Pero, 50 years bago ka makarating.
6: Ha-ha. Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
7: Jay, pasang request naman po.
8: Hello po, pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
10: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
11: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
10: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
11: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
10: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
12: The best request!
10: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
11: Request ka na!

0: It is now 1:40 in the afternoon.
1: That time check is brought to you by
0: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
1: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: GV 99.9. Your good vibes.
6: If you guys have forgotten what station you guys are listening to, well, let me remind you that you guys are still in sync with the most influential good vibes radio station there is on the planet, GV 99.9. Or good vibes. Parang medyo pumiyok ako doon, pero sana hindi niya narinig. Again, paalala kung sino ako. This is the man behind the mic, none other than DJ Rico. Kasama niyo every Wednesday, Thursday, and Friday sa ating programang The Best Request na nagbabalik first week ng Wednesday. Again, 1 to 5pm sa The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya huwag na magkalimutan pa. Ito na ang aming hotline number para magawa niyo yun. 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GP99.9 FM. Nakatuwa mga ka-vibes, tayo ay merong napakaraming TikTok live listeners. Nga pala mga ka-vibes, kung gusto yung makita ang pagmumuka ni DJ Rico, ay magsipuntahan na kayo sa aming TikTok Live. Again, ang pangalan ng aming TikTok page ay GV99.9 FM, kung saan nakipagkulitan at kwentuhan po ako sa ating mga TikTok Live listeners and viewers. And may nag-comment si Kervin, iba ang boses mo sa live and sa on-air. Totoo mga ka-vibes, totoong-totoo yung yung aking boses na ginagamit when I'm on the radio. Kasi very casual lang ako pag off-air mga ka-vibes. Parang kaibigan nyo lang natin talagang todo kwentuhan. Pero of course, wala pa rin pinagbago yan. Boses pa lang. Dito na kayo sa TikTok, mga gwapo ng DJ. Totoo yan, mga ka-vibes. Kung sino makita ng mga pogi, lalo na kay DJ Robby. Nako! Ang dami nagsosong request. Pero unahin muna natin yung ating nauna, nasa pila currently, favorite girl ni Justin Bieber na sinong request kanina. Again, paalala ni DJ Rico sa mga nakikinig ngayon sa kasalukuyan, magsiinuman po tayo ng tubig at napakainit talaga naman sa labas. Magdala ng payong kapag yun nga, aalis kayo sa inyong mga respective houses, inyong respective humble abode. May mga kailangan puntahan at gumayak, ay gumamit ng payong o kaya naman mag-jacket para hindi masunog. Alam kong mainit eh, kung ayaw nyo lang naman masunog, mag-jacket kayo at uminom ng maraming tubig at mag-sunscreen kung afford nyo lang naman. Kasi alam ko na may kamahalan naman ang sunscreen, at least wak sa budget. Eh, pang sardinas na lang. Pang kain na lang. Anyways, again, sa mga song request ninyo, ito ulit ang aming hotline, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM kayo magpadala. Or sa aming TikTok live na GV99.9 FM kayo magpadala at makinig na kahit off-air nandoon ang ipagkulitan si DJ Rico. Uy Nice, Favorite Girl by JB from My Back Hurts Help na TikTok account. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay 8922. Good afternoon po DJ Rico. Pasabi po ako, Miss DJ Robby. Okay, shoutout sa 8922. Alam na ni DJ Robby na miss mo siya palagi. Again, without further delay, song request from a TikTok live viewer, Favorite Girl by Justin Bieber. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibe.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: GV 99.9.
5: Your good vibes.
6: You guys are still tuned in, of course, to the most influential good vibes radio station there is. That's GV 99.9. Your good vibes, of course. Welcome back sa atin, mga ka-vibes. Happy Wednesday sa ating lahat. Kahit medyo mainit, ah, make sure to take things nice and slow. Uminom ng maraming tubig. And of course, magpayong, mag-sunscreen, lahat na. Lahat na ng mga precautions na pwede nyong gawin. I-number 3 nyo na ang electric fan if kailangan. Para lang mabit ang heat. And para mabit ang unhit, Bro BRB, inaantok na ako. Shoutout sa ating mga TikTok live viewers as of this moment na nagkukulitan, nagbabardagulan dito with DJ Rico. While we were off air, if you guys, you know, like the sounds of that, if you guys like that type of ordeal, make sure to visit us at our TikTok live called GV99.9 and makikita nyo ang the man behind the mic ng kanyang shenanigans when he's off air. Ayos ba yun? But again, let's circle back to our program, The Best Request, kung saan, mga ka-vibes, ang mga kanta ninyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, huwag na magkahiyaan pa. I-text nyo na yan sa aming hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Ano di ba, mga ka-vibes? Sobrang daming nakikinig at nanonood sa aming TikTok live. Doon sila naghahatid ng song request, mga K-pop fans. And yung mga narinig yung pagkakasunod-sunod na kanta, galing sa kanila lahat yon, mga song request nila, lahat yon. Parang walang kanta na nagplay kanina na hindi song request, kaya nakakatuwa. And even up until now, after I finish this talk time sa inyo, ay meron pa ding song request na nakaload tatlo agad, tapos may mga susunod pa rin na nagpapadala dito sa ating TikTok live. But again, that's what I like. I absolutely love it when you guys engage with the man behind the mic. But for now, basahin natin ang mga nag-message din. Huwag natin kaligtaan ang ating mga hotline messengers. Parang itong C5889 ng ating avid listener, the one who believed first, the OG, ang pinakaunang supporter, nabulol ako doon, supporter ni DJ Rico, none other than Sir Jomar Gutierrez. Basahin natin ang kanyang mahabang mensahe sa atin. Magandang hapon sa lodi naming DJ, the man behind the mic, none other than DJ Rico. Buti na lang Wednesday na, may the best na naman. Pa-shoutout sa mga kapwa ko, equipment operator, kina Jason Binauhan, Roderick, Nong Nong Lopez Olazo, Jeric Glorioso, Doc Lagan, at syempre sa paring Cesar na nanahimik, bakit kaya? Pa-play DJ Rico ng Here's Your Perfect by Jamie Miller, itong inyong avid listener ng Good Vibes FM mula umaga hanggang gabi. Pero syempre itong aking favorite program ko, ang The Best Request, kasi may astig na DJ Rico. Maraming salamat palagi, Jomar Gutierrez. Ayan, shoutout sa iyo, Sir Jomar Gutierrez, ang aking first supporter and listener dito sa GV99.9 The Best Request. Siya ang unang naniwala kay DJ Rico habang wala pa yung mga ibang listeners at supporters niya. Kaya shoutout sa iyo, Sir Jomar Gutierrez. May malaking impact ang pagsuporta mo sa akin. Kaya tingnan mo ngayon, ang dami na natin ngayon, lalo na sa TikTok live, lalo na sa ating mga Facebook page, sa ating Messenger, sa ating hotline, marami nang nakikiisa, nakikibaka sa ating programa. Nakakatuwa. Ang dami naman, shoutout, Doll Rich, ang range ng Mindanao. Ayan, ang dami nang nagme-message ulit dito sa ating TikTok live. Shoutout sa inyo again, wag magkahiyaan pa. Mag-message or pumunta na sa aming TikTok live na GV99.9 lang din ang pangalan, or gusto nyo lang na chill lang kayo sa bahay, magpadala ng mga messages, ay meron din kaming hotline na 0926-079-8708. Ayos ba? Ayos yun. Naniniwala din naman ako sa DJ Rico. I Believe by Fantasia Barino. Okay, wait. Ang dami ng song request, pero again, unahin muna natin ng mga nakapila. So, Jomar Gutierrez, I know na nag-song request ka ng Here's Your Perfect, pero may nauna sa TikTok Live. Daisies daw muna by Justin Bieber. Kaya, don't worry, Sir Jomar Gutierrez. I will play your song request na Here's Your Perfect by Jamie Miller. But for now, unahin muna natin ang Daisies by Justin Bieber. Pero, i-play-play ko. Sunod lang yon. Kasunod ng Daisies yung song request mo, Sir Jomar Gutierrez. Without further delay, para ma-play na ang mga song request, ay titigil ko na ang aking daldal at ibalik na sa tugtugan. Daisies by Justin Bieber. Song request from TikTok Live. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Pare Gardeng!
12: Ay, Pareng Efren, andyan ka pala.
11: Payag ka, ikay magaling kumanta.
12: Alay, oo naman, Pareng Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
11: Pero, bulol ka.
13: Ayaw ko na.
14: Hala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
15: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
15: Opaka-oy na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
16: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
17: This is Barkada Vibes!
18: Barkada Vibes!
19: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
20: Barkada Vibes!
21: Nakaradyo ka pa ba?
22: Iba, pag kami!
23: Baka Papa Joe yan!
0: Baka Papa Joe yan!
24: Baka Papa Joe yan!
25: Baka Papa Joe yan!
26: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
27: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
28: The one and only DJ Papa Joe.
27: Sa GV 99.9, your good vibes.
29: Yeah!

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Once again, DJ Rico is back live on air on the most influential Good Vibes radio station. This is GV. 99.9, of course. Your good vibes. Shoutout nga pala sa ating mga TikTok live viewers. Shoutout kay RM na nag-song request ng Yesterday Once More by The Carpenters. Pagbibigyan niya ni DJ Rico after my talk time. Ha? Kwentuhan muna tayo ulit mga ka-vibes. Kwentuhan tayo. Ulit. Again, if you guys are unfamiliar, you guys are listening to the man behind the mic, none other than DJ Rico, kasama niyo every Wednesday, Thursday, Friday of the week, 1 to 5pm sa ating programang The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman magkahiyaan pa, kahit tayo lang naman ang naririn eh, ipadala nyo na sa aming hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger or kaya naman sa aming online streaming platform na matatagpuan sa aming Facebook page. Scan nyo lang yung QR code or click the link and kahit saan ang panig ng mundo, mapapakinggan nyo na ang GV99.9 FM. Kahit ibulsa nyo na ang radyo. Ayos ba yun? Ayos syempre. But again, syempre, ang pinaka-latest na pinagkukuhana ni DJ Rico ng kanyang mga song requests at mga mensahe ay talaga namang sa TikTok live. Kasi dun talaga ano yung mga ka-vibes. Dun pinaka-active ang ating mga people. Ha? Shoutout sa kanila. Shoutout din kay DJ Banjo Braganza. Request ng Yellow by Coldplay. Ah, kung nakikinig ka pa, DJ Banjo Braganza, yung Yellow by Coldplay, i-play ko after ng Yesterday Once More na song request ni RM from TikTok Live. Shoutout sa inyo. Nakakatuwa naman, meron tayong shift in genres right now. Kasi kanina or earlier, mga ka-vibes, if you guys are heavily tuned in dito, puro K-pop ang pinapatugtog ni DJ Rico kasi punong-puno ng K-pop K-pop fans ang TikTok Live. So, natural, puro K-pop puro K-pop yung mga kanta na patutugtugin ko. But for now, meron tayong OG, oldie listener ng guest ng Carpenters. Ito yung tipong yung music taste na to ay nakukuha natin sa ating mga nanay, tatay, lolo, lola. And, kahit batang-bata pa tayo, natututunan natin na ma-appreciate yung kanilang generation. Parang a blast from the past, kumbaga, na natututunan nating tangkilikin ang sarili nilang panlasa, yung kanilang time, yung kanilang generation. Shoutout po, wait lang, shoutout po sa ex ko. Bumalik po siya sa ex niya na may anak na ang tatay pinsan ng ex ko mismo. Alam mo, parang may basahin ko na lang siya off-air, mga ka-vibes. May nag-chat sa ating TikTok live na si Nympha. Pinapa-shoutout yung ex niya. Alam mo, doon tayo magdaldalan, mga ka-vibes, sa ating TikTok live. But again, if you guys like what you're hearing, you guys want to hear more of your song requests, your favorite songs, feel free to let me know yung mga kanta na nais yung marinig sa radyo. 0926-079-8708 is the number to remember. Or kaya naman, kung mahina ang memorya, pero malakas ang paggamit ng cellphone, ay doon na tayo sa TikTok Live magkwentuhan. Ayos ba yun? Again, without further delay, i-play na natin ang Yesterday Once More by The Carpenters, song request ni RM from TikTok Live. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Namiss niyo ba ako, mga ka-vibes? Well, worry no more, because the man behind the mic is once again making his debut this 3 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes once again, DJ Rico. Coming at you again on the mic sa ating programang The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo, mga ka-vibes, ay ibibida ko. Kaya naman, unahan kayo sa aming hotline number na 0926-079-8708, or kaya naman sa aming Facebook page na si GV, sa GV99.9 FM. Nakakatawa, mga ka-vibes, yung sinabi ni Sir Jake sa ating TikTok live. Yes, mga ka-vibes, we are still live on TikTok. Shoutout kay Jake. Hindi ko babasahin yung kanyang message. Tingnan nyo na lang. Napaka-solid. Anyway, again, happy Wednesday sa atin. So far, humupa na yung init dito sa Lipa. Shoutout kay Jez. Nag-song request nga pala, mga ka-vibes, si Jez ng Dancing Queen by ABBA. Kaya i-play natin yun. Kasi the best request na eh. Bibito ko na ang kanta nyo eh. Kaya naman, mag-message na kayo sa aming hotline na 0926-079-8708. Mabilis ba yun? Nagkala ko na lang. 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9FM kayo, mag-message. Or better yet, makiisa at makibaka sa ating TikTok live na sa kasalukuyan ay dumadami na po ulit. Ayos ba yun? Doon na kaya? Doon na tayo magkwentuhan kasi paano ba naman? Pwede kayong mag-type, mag-akyat agad ng inyong message, mensahe kay DJ Rico, tapos makapag-reply ako kahit off-air. Tama, mga ka-vibes, kahit off-air, makakausap nyo ang the one and only man behind the mic, DJ Rico, sa ating TikTok live. Basta ang pangalan ng ating TikTok page ay GV99.9FM din. Pero again, DJ Rico does not forget to show love doon sa ating mga hotline messengers. Kay 1036, I haven't forgotten about you, Miss 1036. Yes naman, just once. Good afternoon, DJ. Tahimik lang ako nakikinig. Pa-request po, Fall by Justin Bieber. Thank you. Again, shoutout kay Miss 1036. I actually checked our database and we don't have your song request na Fall by Justin Bieber. However, we do have a lot of other songs by Justin Bieber, just not the one that you're looking for. Again, I'd be happy to play you a lot of Justin Bieber songs. Basta mag-request ka lang ng kahit dalawa o tatlo pa pagbibigyan niya ni DJ Rico. Pasensya na, Miss 1036. And ang dami nating nakapila, naka-line up na kanta, mga ka-vibes. Kasi naman, yung mga avid listeners dito sa TikTok live ay grabe mag-song request. Talagang dumog. Ang lahat na napakinggan yung songs, the moment ng nag-TikTok live, DJ Rico, ay 90% of it was galing sa TikTok. Request sa aming TikTok live. Kaya yung mga napapakinggan yung songs, galing yan sa inyo. Shoutout sa inyo, mga TikTok live listeners. DJ Rico appreciates you all. But again, to show further appreciation sa nag-request ng Dancing Queen from TikTok, without further delay, i-play na natin yun by Jez. Ito lang yan sa GV99.9. Groove to the music. Your good vibe.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ay, paring dayo, paring dayo.
2: Ah,
1: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
1: Pero, utang with interest.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: GV 99.9. Your good vibes.
6: Happy Wednesday sa ating lahat. Especially sa mga naka-tune in pa rin sa the most influential Good Vibes radio station there is on the planet, GV 99.9. Your Good Vibes. Again, the man behind the mic makes his second appearance to the most influential Good Vibes radio station, of course, at sa ating programang The Best Request, DJ Rico, kung saan ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, I'm gonna be here every Wednesday, Thursday, and Friday, 1 to 5 p.m. Kung saan nga, tulad nga nasabi ko, ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, ang mga song request, ilapag nyo na sa aming hotline na 0926-079-8708. Again, sa ating mga radio listeners, 0926-079-8708. Doon kaya magpadala ng inyong mga song request. Or kaya naman sa aming TikTok live. Kasi live ngayon si DJ Rico, the man behind the mic, baka gusto niyong silipin ang kanyang pagmumukha. Kung gusto niyo lang naman ang pangalan ng aming TikTok page ay GV99.9 FM. Alright, shoutout sa iyo, Adam. Again, meron tayong mahabang pila, Adam, pagdating sa song request. Kasi yung mga nagre-request sa TikTok live ay pagkakadami naman talaga, sadya. Tulad nitong next song na i-play natin, hindi ko alam kung paano ko babanggitin ang pangalan niya. Kasi puro ano lang siya eh. Para siyang napakan ng pusa sa keyboard. yun parang pangalan niya. Basta ang song request niya ay Lifetime Reimagined by Ben and Ben. Parang ano eh, nag-gain na talaga ng malaking-malaking traction yung kantang Lifetime ulit ni Ben and Ben. Kasi, like I said before, Ran May, okay, nagbigay na siya ng pangalan, mga ka-vibes. I'm reading yung mga comments natin or kaya messages natin sa TikTok live. Her name is Ran May or Ramay. Shoutout sa iyo, Ramay. Naduduling ang aking matay. Ang aking mata. Shoutout sa iyo, Ramay. Yung nag-song request ng Lifetime by Ben and Ben. Ngayon, naisip ko siyang tanungin, mga ka-vibes, bakit Lifetime by Ben and Ben? Bukod sa napakaganda niyang pang-relapse na kanta, sinabi niya may bitaw. Valid nga naman, mga ka-vibes, may bitaw nga naman ang kantang Lifetime ni Ben and Ben. Pero, sinunda naman ang isa, may bitaw kapag binitawan. Grabe naman yon. May puot. May puot ang puso at ano, talagang may pitik din. Pero yun nga, mga ka-vibes, sa mga nag-move on pa rin dyan, you know, namnamin nyo lang yung sakit. And again, it's not always painful, it's not always sad. Makaano din tayo, makaahon din tayo, babangon din tayo, mga ka-vibes, okay? Lilipas din ang puot at sakit sa ating puso. But again, sa ngayon, namnamin natin gamit yung song request ni Ramay na Lifetime by Ben and Ben. Hindi ko na patatagalin pa. Mag-join na kayo sa aming TikTok live or kaya mag-message sa 0926-079-8708 hotline. And doon na lang tayo magkaalaman ng song request. Huwag na kayong mahiya. Parang si Ramay sa kanyang song request na Lifetime, without further delay, by Ben and Ben, Your Good Vibes.

0: 99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: GV. 99.9. Your good vibes.
4: Again, you guys are still locked and loaded to the most influential good vibes radio station there is on the universe. This is GB 99.9. Your good vibes once again. Making his entry, the man behind the mic. None other than DJ Rico himself. Kasama nyo every Wednesday to Friday in the afternoon, 1 to 5pm sa ating programang The Best Request, kung saan ang mga kanta niyo mga ka-vibes ay patuloy kong ibibida. Longest streak na to ni DJ Rico sa pag-play ng mga kanta na sunod-sunod, kasi sa TikTok live non-stop talaga yung ating mga viewers, non-stop talaga yung ating mga listeners. Grabe magpadala ng mga song request to the point hindi ko na ma-play silang lahat sa sobrang dami. But again mga ka-vibe, mag-ingat po tayo sa daan. Always keep your eyes on the road sa mga nagmamaneho dyan. Always fasten your seatbelts. Always drink your water. Why not? Pag ano, pag on the road, pag traffic, drink your water. Always keep your eyes on the road. Fasten your seatbelts. And ito na ang papalito kong paalala. Gumamit ng turn signals tuwing liliko. Alright? Huwag nating i-crossover o magmalakay Kyrie Irving dyan sa daan, ha? Mag-crossover tayo sa ano? Kasi baka mag-crossover din tayo sa kabilang buhay. Ayaw natin mangyari yon. Alagaan natin mga ka-vibes ang ating pangangatawan. Alagaan natin ang ating kalusugan. Kaya naman mga ka-vibes, good news! Dahil panibagong serbisyong medical na naman ang paparating sa atin. Alam naman natin sa panahon ngayon, dapat bigyang pansin ang ating sarili, lalo na ang kalusugan. At sa pagbibigay pansin sa kalusugan, mahalaga yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon ay magbubukas sa Lipa City. They are located at Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Muli, abangan natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated. Bridging health through care. Ayos ba mga ka-vibes? Ayos na ayos. Again, kayo ay nakikinig sa GB 99.9 sa ating programang The Best Request, kung saan ang inyong mga kanta ay bibida ko. Kaya naman, ito ang aming hotline para magawa nyo yon. Mag-akyat kayo, 0926-079-8708, or kaya naman sa aming Facebook page na GB 99.9 FM, or kaya naman sa ating TikTok live. Paano itong si RM na nag-request ng Make It With You by Bread? Make It With You, sabi ni RM, edi ibigay na natin Make It With You. Request ni RM dito sa GB 99.9. Your good vibes. Thank you, RM.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
5: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayod tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
6: Kapili nga nito.
7: Makano
6: ang mahal naman.
7: 120 na lang.
6: Saan kilo nga nito?
8: Awat muna!
6: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
9: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
11: GV. 99.9. 99.9. Your good vibes.
12: Again, you guys are heavily tuned in once more to the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9. Your Good Vibes! Shout out sa ating mga TikTok live viewers. Shout out sa inyo and shout out din sa ating mga radio listeners na nakikinig sa The Best Request, kung saan ang mga kanta ninyo ay ibibid ako with the host, none other than the man behind the mic, DJ Rico. Kasama nyo every Wednesday to Friday, 1 to 5pm. Again, kung gusto nyo magpadala ng inyong mga song request, ay abot na abot pa rin naman yan. Gamit ang aming text hotline na 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page, GV99.9FM, dun sa messenger kayo magpadala ng mensahe. Or kaya naman sa aming TikTok live, doon na kayo makisama, makiisa, makibaka, makikwentuhan, lahat na. Maki, Dilaw by Maki. Anyways, ayun nga, yun nga, lahat ng mga kanta na narinig nyo mga ka-vibes ay song request talaga ng ating mga ka-vibes. So sobrang daming ipinila na kanta, lahat na talaga na narinig nyo kanta here ngayon sa GV ay galing sa kanila, galing sa mga tao na nakikinig sa TikTok live. Shoutout kay Jez sa kanyang song request na One Less Lonely Girl by Justin Bieber. Ipi-play ko pa rin yan. I don't know if you're still listening. Nandito ka pa ba, Jez? Shoutout sa iyo. Shoutout din kay AJ. Shoutout din kay JP. Shoutout kay Ezra. Shoutout kay Miss Jenna. Ayun, nandito pa si Jez. Mabuti naman. Pero yun mga ka-vibes, yun, One Less Lonely Girl. It's a reminder na ayun, na nagbibigyan kayo ni DJ Rico pagdating sa inyong mga song request. Kaya huwag na magkahiyaan pa. Notice po kay Dylan. Shoutout sa iyo, Dylan. Ayan, shoutout ko na Dylan yung iyong pangalan here live on air. Nakatuwa naman. Maraming salamat sa inyong pa-shoutout po din sa aking okay, shoutout kay AJ. Salamat po. Kinikilig naman po ako naman DJ Rico. Thank you, Jez. Thank you so much. Again, mga ka-vibes, ang kanyang song request ay One Less Lonely Girl. I think it should serve as a reminder sa atin to always treat our partner right. Yes, message yan ni JB sa One Less Lonely Girl na hindi ka na nag-iisa, hindi ka na mag-iisa. Binawasan na natin ang mga babaeng nag-iisa sa mundo. Kaya naman, mga ka-vibes, make sure to treat our partners. Make sure to treat them right. You know, take them out every once in a while. Treat them, always listen to them. Laging makinig sa kanila. Huwag lang puro dada. Gamitin din ang tenga. para mapahinga natin yung mga nais nilang sabihin, mga problema nila sa atin, kung malakas ba tayo masyado humarok sa gabi. Tipong ganun mga ka-vibes. Kaya ayun, always treat your partner right. This also goes this goes both ways sa mga lalaki at mga babae. Mga babae at lalaki, treat your partner right regardless, okay? Ayos ba yun? One Less Lonely Girl, song request ni Miss Jez. Dito lang yan. Mapapahinggan sa GB99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik, i-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik, i-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, i-Biogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
6: Lunes, fast food. Martes, fast food ulit. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din. Gusto ko ng lutong bahay!
7: Lutong bahay ba ka mo? Si Mami G ang bahala sa'yo.
6: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
7: Ay, din mo lang matitikman ng authentic Batangas sinaing at pinais. Ginataang gulay, tulad ng langka at ang pagkasarap-sarap na kakanin tulad ng tikoy at sapin-sapin ay pihadong bundak karito.
6: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
8: Located at Ground Floor Bay City Mall or Pasalubong Center, Plaza Mabini, Batangas City.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Parinin at kumain!
6: Mami G's, lutong bahay at iba pa.
8: For orders, you can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Or you may call at 0906-570-0909.
9: GV.
10: Your good vibes.
11: Again, even for the final time, DJ Rico talking on the most influential good vibes radio station. There is GV 99.9. Your good vibes, of course. Hello, hello sa atin. Happy Wednesday. Although, tayo ay, you know, ito na yung final talk time natin ng The Man Behind the Mic sa programang The Best Request. Again, all good things come to an end, but that doesn't mean new beginnings can't begin. The Best Request, kung saan ibibida ko ang kanta nyo, open-open pa rin naman ang aming hotline para makapagpahabol pa kayo ng inyong mga song request. Again, the hotline, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GB99.9FM kayo magpadala. Or, pwede din kayo magpadala sa aming TikTok Live. Humabol kayo para makita nyo ang pagmumukha ng the man behind the mic himself. Or, doon kayo magpahabol kay DJ Robby. Tama.
12: Over naman.
11: Gusto ko talaga yung ano eh. Naghanap ako ng ibang ways para i-introduce ka dito sa ating ano.
12: Diba? Like, wow.
11: Very sponty.
12: Inamantok ako. Hindi ko lang ko bakit. Anyways, good afternoon ladies and gentlemen. This is DJ Robby. And happy Wednesday.
11: Yes, happy Wednesday.
12: May 20th. Ang bilis ng May, no?
11: Oo.
12: At saka parang napakadaming naganap ngayong May.
11: Diba?
12: Nandiyan yung Labor Day.
11: Diba?
12: Kaya naman shoutout sa lahat ng kanilang mga buntis dyan. Happy Labor. Ibang labor, ibang labor ba yun? Yeah, Labor Day. Diba? Nagaganap. Tapos magaganap ngayon ng Flores de Mayo.
11: Wow, Flowers of May.
12: Oo, Flowers of May, Flores de Mayo.
11: Inigus ko lang, mga kabay.
12: Kasi nga, May na, kaya Flores de Mayo. And speaking of Flowers of May, ano pinakababorito mong bulaklak?
11: Ay, wait lang. Okay, flowers, flowers, flowers. Oh my gosh, nasistress ako, flowers.
12: Mine, chicharon.
11: Ikaw muna, ikaw muna.
12: Chicharon bulaklak.
11: Siya ka na. Chicharon bulaklak daw.
12: Mine, chicharon.
11: Flores de Mayo.
12: Ang sarap ng chicharon bulaklak ngayon.
11: Favorite ko talaga yan.
12: Saan ba gawa yung chicharon bulaklak? Gawa ba yun sa bulaklak?
11: Sariyo, ano pala? Nung dog show ka lang pala.
12: Oo, oh, hindi anyway, ka nasaday. Ikaw, wala kang favorite flower?
11: Wala. Ano?
12: Wala.
11: Nakalaman namang seryosong usapan na bulaklak. Nag-iisipan naman ako ng napaka, ano, napaka...
12: Mine's Calachuchi. Kasi laging nasa patay yun.
11: Bakit naman yung pa yung pipiliin mo?
12: Pero, santan. Ayaw mo na santan. Kasi di ba meron tayong ano, ginagawang
11: yep,
12: parang yung crown gamit yes, yung santan crown ng bata. So napakadaming memories nyo. Diba? 2000s kaya ako. Grabe naman.
11: Pero ako, hindi din ako 90s. 2000s din ako.
12: Ah, diba? Ang bata pa namin, ladies and gentlemen, huwag nyo akong tinatanong kung ilang taon na ako.
11: Oo, secret lang yan. Pero anyways, DJ, papaburp ako. Wait lang, ikaw munang magsalita.
12: Okay, eto na nga mga kapabes. Malapit na po ang Flores de Mayo. Kaya naman kayo ba, yung mga Reyna Elena, alam niyo ba si DJ Robby, naging escort before dun sa mga Flores de Mayo. Ikaw ba, DJ Rico, naging ano ka?
11: escort for...
12: Diba nag-escort-escort sa mga Reyna Elena? Ang dami nga Reyna nun eh. Reyna Elena, Reyna Emperatriz.
11: Ah, hindi. Hindi ako naging...
12: pero sumasama ka doon sa mga alay-lakad. Alay-lakad pala. Kasi diba ang haba ng kanilang ruta tapos pinapasara yung mga ano...
11: Ayun, may mga daon. May mga blockade pa na...
12: Oo. Tapos gabi na, ay bawal na naman lumabas ngayon pag gabi. So pwede pa yun. Pwede pa ba yun? Di ba bawal na lumabas pag gabi?
11: Oo.
12: Oh. Hindi titigil na ba yung Flores de Mayo kasi bawal na lumabas.
11: Tsaka bawal yung mga lumabas ng walang t-shirt eh.
12: Oo. So bawal nang mag-gown. Mag-slit.
11: Bawal na mag-muni-muni sa labas.
12: Bawal na mag-gown na may slit ang mga ano, Reyna, Elena. And Reyna. Ang dami nilang Reyna eh. Ilan ba silang Reyna doon?
11: I don't know.
12: Wala ka talagang alam.
11: Wala talaga akong alam sa mga ganana.
12: Pero ngayong May Den at DJ Rico ay malapit ng palarong pambansa.
11: Ooh.
12: At yun ay gaganapin sa Agusan, Del Sur, Del Norte.
11: Oh, no.
12: I stand corrected mga kababes. I-correct nyo ako. Kung Agusan, Del Sur or Agusan, Del Norte. Pero I'm sure na Agusan yun.
11: Okay.
12: Tapos, di ba, since nauso nga yung pickleball.
11: Pickleball?
12: Di ba? Ang dami na naging sporty ngayon. Tapos before nga nung intrams, anong ginagawa mo nun?
11: Ako? Either basketball or
12: kaya... nag-sports ka talaga?
11: Not really.
12: Pero naglalaro ka ng basketball during intrams.
11: Five nung intrams. Pero,
12: para lang meron kang ano, tsaka, dagdag grades.
11: nung college din, iba na yung ano eh, kasi tuwing intrams, may separate din kaming ganap. Ano name mo, DJ? This is DJ Rico and this is DJ Robbie.
12: Ito nga, sino yan?
11: Kausap ko mga kababes, yun nasa TikTok live
12: nasa
11: natin.
12: TikTok live nga pala tayo mga kababes.
11: Baliw si DJ Rico na bigla lang may kinakausap na hindi.
12: Baliw si DJ Rico pero may kinakausap na si DJ Rico.
11: May kinakausap ako mga kababes. Again, this is DJ Rico sa mga nanonood sa TikTok live and this is DJ Robbie nakasama ko.
12: Exactly, to be exact.
11: Pero ayun, may mga iba din kaming ano eh, ganap. Activity and competition sa tuwing intrams.
12: Kagaya ng ano? Ay, may mga Mr. and Miss intrams din doon.
11: Oo, pero
12: tapos may mga cheer dance competition din.
11: Cheer dance.
12: Diba?
11: Oh, cheer dance.
12: So, saan ka sumasali? Anong ganap mo pag-intrams?
11: Ha?
12: Anong ganap mo pag-intrams?
11: Spoken something eh.
12: Ano may ba? Spoken pa pag-intrams? Ang weird ng school nyo.
11: Oo, kami nga. Kaming ano, iba yung ka.
12: Ang weird ng school nyo ate.
11: Hindi talaga.
12: Diba, usually pag-intrams, it's either pageant yan or cheer dance competition.
11: Pero
12: or pwedeng both. Kumayaman ang school nyo.
11: Meron kaming impromptu. Doon ako sumali sa impromptu namin.
12: Ang weird naman ng school nyo. Sabagay, comms graduate ka.
11: Yes, comms. Kaya, ayan, may mga ganun kaming activity.
12: So, yun na is department nyo lang?
11: Oo, yun ay sa department namin.
12: Ayun, nakala ko naman intramural sa buong school.
11: Pero may ginaganap din siya sa intramural.
12: Ang gulo mo kausap.
11: Pasensya mga kababes kung kayo ay nagulan din kay DJ Rico.
12: Pero wala kang sports na nilalaroan?
11: Nung college wala na. Nung high school lang at senior high ako, ano eh, nagpa-basketball and stuff.
12: Ah, okay.
11: And even occasional volleyball.
12: Right now, naglalaro ka ba din ng kahit anong sport?
11: Basketball? Kapag may time, makapag-shooting si DJ Rico. Alam niyo na yung mga kabayes.
12: Tapos alam ko din ko, di ba? Alam ko kung saan nakatara si DJ Rico.
11: Wag.
12: Tapos usually, nandun ako sa kanilang gymnasium.
11: Okay.
12: Kasi meron kayong gym doon, di ba?
11: Yes, meron kaming covered court.
12: Covered court.
11: From where DJ Rico is from, meron siyang covered.
12: Hindi ko naman i-reveal.
11: Meron sila.
12: Hindi ko naman i-reveal kung taga saan si DJ Rico. Bigyan niyo ako ng GCash.
11: Ah, pag inabatan niyo daw si DJ Robbie ng GCash, hindi may ano.
12: May revelation
11: clue,
12: tayo magagana. Revelation na agad, anong clue?
11: Pero yun nga, DJ Robbie, ano bang pag-uusapan mo mamaya?
12: Hindi pa yun ang pag-uusapan ko ha, tabi ko lang nasabi.
11: Oo nga eh.
12: Ang pag-uusapan po natin mamaya, ang topic natin ay paano nga ba maging trending or viral online?
11: Well, you analyze the trends usually and you have to do something that the audience, you know, likes.
12: Bilang isang content creator, ganyan.
11: Oo, bilang isang content creator.
12: Pero, you analyze the trends, you be the authentic version of yourself.
11: Paano ba like as a business owner ba?
12: Hindi naman. Like, kasi ang daming trending din naman eh. So, I'm just going to figure it out kung paano nga ba nagiging trending ang mga bagay-bagay. Kagaya na lamang, ano mga recent trends? Binichella.
11: Binichella.
12: Diba? Kasi Bini is the very first Filipino girl group or Filipino artist to perform in Coachella. And sobrang big deal noon.
11: Yes, sobrang big deal. Pero hindi ko lang kung ba't ngayon lang ako naging updated sa kanila.
12: Pero hindi ka talaga Blooms. Hindi ka fan,
11: hindi
12: ka fan ng Bini.
11: I don't hate them by the way.
12: Ako din naman. Hindi ako fan ng Bini to the point na I'm a solid supporter. Alam ko yung kaganapan nila. Alam ko lahat ng kanta nila. Pero I don't hate them.
11: But I do remember when Pantropico came out.
12: Yon, ang pinaka, that's the start of everything. That's the start of fame ng Beanie. Talaga marami akong kaibigan na Blooms, mga ka-vibes. And naiinis lang din ako, DJ Rico. Bakit? Dahil marami tayong mga ka-vibes na nag-hate sa Beanie.
11: Why
12: na parang they should have sent different artists daw kasi Beanie didn't give justice dun sa ano sa Filipino music industry, something like that.
11: Well,
12: and
11: they're
12: diba?
11: New. They're paving ano, they're paving a way for something new, mga kabayan.
12: Diba?
11: They're doing something against the grain. Mm-hmm. Not, I mean, sure, yung traditional sense of OPM natin, sure, hindi nila na, let's say, yung mga Rainbow by South Border, mm-hmm. or kaya naman, ano, kasi ibang-iba yung kanila eh.
12: Yes.
11: Parang P-pop.
12: Yes, modern. Modern na yung tunog nila, mga ka-vibes.
11: P-pop. Parang K-pop, but again, it's our own Filipino pop, mga ating
12: yes,
11: own.
12: Yes, exactly.
11: It's our own separate thing. Kaya I sort of get, kaya yung may mga taong na, ano, kasi lalo na't napaka-traditional pa naman ng ating country in that.
12: Oh, parang hindi tayo nagiging progressive dahil siguro first and foremost sa mindset natin.
11: Oo. Legit.
12: Diba? Parang yung mindset natin parang panahon pa ni Rizal. Ayaw niya mag-evolve. Panahon pa ng taong tabon. Nandiyan pa si Dato Sulaiman. Diba? Parang ayaw niya mag-evolve.
11: Oh, pero yun mga kabayos, don't, you know, don't remain in the same place. Like, we are meant, we are put in this world and are meant to evolve. We're meant to change and sure, it can be a scary thing to change, mga ka-vibes, but it's not all that bad. It's sometimes, no, not sometimes, it's pretty much all the time a good thing na magbago tayo. So as long we do it for the good.
12: Yung pagbabago natin pala. At yung mga ka-vibes, diba? Pagiging trending, dapat makasabay ka sa trend. Unang-una yan.
11: Uh-huh.
12: Diba? Pagiging content creator. Kasi maraming ka-vibes natin ngayon, ang pangarap na ay hindi maging isang doktor, hindi maging isang engineer, lawyer. Ang pangarap na nila ay maging content creator.
11: Kasi madami naman pera talaga sa
12: madami naman
11: creation.
12: Talagang pera sa content creation at sa online, mga ka-vibes. Pero, hindi siya hindi siya sustainable na ano. At hindi rin siya viable option eh.
11: Hindi, like, ito pala.
12: And it's not for everybody.
11: It's unpredictable and it's not really is not for everyone.
12: It's not for everyone.
11: Kasi kailangan all the time, 24/7, you're thinking of this and that. What's the next? Kasi you're only as good as the next video you post.
12: Actually.
11: Alam mo yun?
12: Oh, oh.
11: Maybe one day, ayan, trending
12: may isang
11: tayo,
12: viral video
11: ano, and then the next video,
12: wala na ulit.
11: Wala na ulit.
12: Diba? Nakalimutan ka na ng masa.
11: Talaga, like, you're only as good as the next video you post, mga ka-vibes. Yun ang mahirap sa content creation.
12: Actually, may sasabihin ako nakalimutan ko na.
11: So,
12: may sasabihin talaga ako nakalimutan ko na. Mamaya ko na lang sasabihin.
11: Sige,
12: okay,
11: mamaya ko na sabihin sa
12: iyo. Sa programa ko ba mamayang alas 6 hanggang mamayang alas 9 ng gabi makakasama niyo si DJ Robby.
11: Oh.
12: Pagkatapos po yan ng Up Up Pilipinas. Kaya samahan niyo ako mag 6 to 9 mamayang gabi.
11: Alright, maraming salamat sa iyong oras, DJ Robby.
12: Maraming salamat.
11: Maraming salamat. And ayun, maraming salamat sa ating mga tagapakinig ngayon dito sa radyo. At syempre, sa ating TikTok Live, ang ating mga viewers. Shoutout kay Israel. Shoutout kay Ronnie Fernandez. Shoutout din kay Jez. What time pong end ng live? Malapit na.
12: Pero para ba dapat tapos yun sa DJ Rico?
11: Pero ayun mga ka-vibes, you guys are still tuned in to the most influential Good Vibes radio station, ending it with a song request from Jez na With a Smile, always there to remind you na to be positive and to always end the day with a smile. You know, spread the positivity, spread the good vibes, spread kindness, mga ka-vibes. A little kindness goes a long way. GV 99.9,
12: your good vibes. It is now 4:50 in the afternoon. That time check is brought to you by Travelworthy PH.
4: Travelworthy PH, making your travels worth it. Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Hey,
3: magkano
2: ang mahal naman.
3: 20 na lang.
2: Sa kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: GV 99.9.

0: GB99.9, your good vibes.
1: Opo, pag lumamig ulit, mga kapatid, tayo magsusulit muli ng jacket, ano? And syempre, nandito din ang ating reyna ng balitang edukasyon, si Ma'am Florence Almasan. Ma'am Florence!
2: Hello po, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa ating programang Up Up Pilipinas. Ating daw nakapunta kahapon dahil nga nagpabunot po ng ngipin. At so far, okay naman ang pakiramdam ko.
3: Mm. Bata pa po yan si Ma'am Florence, may wisdom tooth pa eh. Bata pa talaga.
2: Natatanggal lang ma'am, pinatanggal ko yung isa kahapon.
3: Oo po, sige po. Ayan, eh, pag ikaw eh, kaya mo pang magpabunot ng ngipin, bata ka pa.
1: Ah, ano ba to? Impacted ba ang ating wisdom tooth dyan, Ma'am Florence?
2: Siguro impacted kasi umabot ng 2 oras yung dentista. 2 dentista yung nagtulong eh.
1: Ah, mukhang mahirap-hirap ang pagtanggal ah. Atoy, ikaw ba Ma'am Divine na natanggalan ka na din ba ng wisdom tooth dyan?
3: Oo, hindi ko na matandaan, Captain Jarvis. Oo, oh, kasi as part of the recall. Ako po yung second year high school lang, eh, puro denture nasuot ko. Kami yung, kumbaga, eh, pamilya o angka na madaling masira ang ngipin. Kaya, namana ko rin po yon. Pero, sanay na sanay ako, Captain Jarvis, Ong, dahil never akong nabungi. Kasi, susukatan, abang ginagawa yung postiso, lalagyan ng yelo. Maya-maya pagka okay wala hindi na siya nagdurugo eh sasalpak na yung bagong postiso kaya tapos magbo-broadcast na ako kaya ako sanay na sa bagong kabit ang postiso.
1: Ah, talagang mataas ang pain tolerance ni Ma'am Divine.
3: Yeah.
1: Oh, so ma'am, kapatid, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Magtungo na tayo sa ating mga balita at umpisa natin ang balita ngayon kay Dr. Divine. Ma'am Divine, anong mga naihain natin balita dyan?
3: Meron po tayo muling El Nino update mula po sa PAGASA. Nagbabala sa patuloy na mainit na panahon. Tulad ng mga adlib mukhang ina. Akmang-akma, Captain Ong. Naglabas muli ng advisory ang kaugnay na ahensya ng PAGASA at mga iba pang mga attached agencies sa mataas na heat index sa ilang bahagi ng bansa. Ito po ay umpisa ngayong 20 ng buwan ng Mayo 2026. Ayon sa monitoring, may mga lugar sa Luzon at Visayas na nakapagtala ng danger level heat index na maaaring magdulot ng heat cramps at heat stroke, lalo na sa mga outdoor workers at estudyante. Patuloy din binabantayan ng mga weather experts ang kondisyon ng Pacific Ocean dahil sa posibilidad ng pagbuo ng El Nino sa mga susunod na buwan. Pinapayuhan ang publiko na umiwas sa matinding init sa tanghali at uminom ng sapat na tubig araw-araw. Mas mataas din na risk ng tagtuyot sa ilang probinsya. Ayon sa Agricultural Monitoring Groups, may ilang probinsya sa Northern Luzon at Central Philippines na nagsisimula ng makaranas ng mas tuyong kondisyon ngayong Mayo. Nag-aalala ang mga magsasaka sa posibleng pagbaba ng ani kapag nagpatuloy ang kakulangan sa ulan ngayong planting season. May ilang irrigation systems din na minomonitor dahil sa unti-unting pagbaba ng water supply sa reservoir at dams. Patuloy namang naghahanda ang mga lokal na pamahalaan ng contingency measures upang maprotektahan ang agriculture sector laban sa matinding tag-init. Presyo at sitwasyon sa bentahan ng bigas ngayong araw na ito, May 20. Rice prices na nanatiling mataas sa ilang palengke. Sa ilang pampublikong palengke sa Metro Manila at Karatig Probinsya, nananatiling mataas ang presyo ng regular at premium rice ngayong Linggo. Ayon sa ilang rice retailers, kabilang sa dahilan ang mataas na gastos sa transportasyon at logistics bunsod ng mahal na diesel prices. At nagkaroon naman nga ng panibagong taas sa mga presyo ng petroleum products. Mas maraming consumers ngayon ang bumibili ng mas murang rice variants upang makatipid sa pang-araw-araw na gastusin. Patuloy namang minomonitor ang presyo at supply ng bigas upang maiwasan ang abnormal price increases. Dagdag inspection laban sa hoarding. Mas pinaigting ngayong May 2026 ang inspection of pagrekisa sa mga rice warehouses at storage facilities bilang bahagi ng kampanya laban sa hoarding at profiteering. Ayon sa mga otoridad, mahalagang mapanatiling transparent ang movement ng rice supply upang maiwasan ang artificial shortage sa merkado o mga pamilihan. May ilang traders at warehouse operators ding inabisuhan tungkol sa tamang inventory reporting at monitoring procedures. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa rice industry stakeholders upang mapanatiling stable ang supply ng bigas sa bansa. Mga bagong balita po mula sa Department of Science and Technology ngayong May 20. Bagong research sa climate resilient crops. Mas pinaigting ngayon ang research programs para sa climate resilient crops. Layo nitong makagawa ng mga pananim na mas kayang mabuhay kahit sa matinding init, tagtuyot at pabago-bagong klima. Kabilang sa mga pinag-aaralan ang drought-resistant rice varieties at modern irrigation technologies para sa agricultural communities. Ayon sa mga siyentista, mahalaga ang innovation upang mapanatili ang food security sa gitna ng climate challenges. Ano po yung expansion ng digital science programs? Patuloy ding pinapalawak ng Department of Science and Technology ang digital science at innovation programs sa mga paaralan at research institutions. Kabilang dito ang AI-assisted learning tools, science laboratories at digital research collaboration sa iba't ibang regyon. Layunin itong mapalakas ang science education at technological competitiveness ng mga kabataang Pilipino. May ilang state universities na rin ang tumatanggap ng dagdag na suporta para sa kanilang innovation at research projects. Pinakabagong kaganapan po naman sa Malacanang, tutok po ngayon ang palasyo sa inflation monitoring. Patuloy na binabantayan ang galaw ng inflation at presyo ng mga pangunahing bilihin. Kabilang sa minomonitor ang presyo ng bigas, langis, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan ng publiko. Ayon sa mga economic officials, pinag-aaralan ang mga posibleng interventions upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo sa consumers. Patuloy ring nakikipagpulong ang administrasyon sa iba't ibang sektor kaugnay ng food at security concerns. Dagdag paghahanda po naman para sa tag-ulan, sinasagawa na. Mas pinaigting din ng pamahalaan ang paghahanda para sa nalalapit na tag-ulan at typhoon season ngayong 2026. Kabilang dito ang flood control preparations, relief stockpiling at emergency response coordination sa mga high-risk areas. May mga direktiba rin para sa mas mabilis na disaster response operations kapag may bagyo at pagbaha. Ayon sa mga opisyal, mahalagang maagap ang paghahanda dahil sa epekto ng climate change at extreme weather events. Update po naman sa gyera sa gitnang silangan. Patuloy na pagtaas ng oil market concerns. Patuloy na nag-aalala ang global markets sa epekto ng tensyon sa Middle East o gitnang silangan sa pandaigdigang oil supply. Kapag may banta sa oil shipping routes at production facilities, mabilis tumataas ang presyo ng krudo sa world market o pandaigdig na pamilihan. Ayon sa mga analyst, posibleng maapektuhan pa ang inflation. At kagaya po nito, pati na rin kasama ang fuel prices sa Asia kapag nagpatuloy ang instability sa regyon. Patuloy namang minomonitor ng iba't ibang bansa ang developments upang maprotektahan ang kanilang ekonomiya laban sa supply disruptions. Ano po yung mga humanitarian situation at na patuloy na binabantayan? Patuloy ding binabantayan ng international organizations ang humanitarian situation sa mga conflict areas sa Middle East. Libu-libong sibilyan ang naapektuhan ng displacement, kakulangan sa pagkain at limitadong akses sa medical services. May mga panawagan ngayon para sa humanitarian corridors at mas ligtas na delivery ng aid sa mga apektadong komunidad. Ayon sa mga observers, mahalagang maipagpatuloy ang diplomatic negotiations upang mabawasan ang humanitarian crisis sa regyon. Ito pong last segment ng aking inuulat, climate change headlines. Mas mainit na temperatura sa Southeast Asia. Patuloy na nakakaranas ng matinding init ang ilang bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas. Ayon sa climate experts, kabilang ito sa epekto ng global warming at mas umiinit na ocean temperature sa regyon. Mas mataas ngayon ang panganib ng heat-related illnesses, water shortages at agricultural losses sa ibang lugar. Patuloy namang hinihikayat ang publiko at mga pamahalaan na palakasin ang climate adaptation at environmental protection efforts. flood risk habang papalapit ang tag-ulan. Habang papalapit ang rainy season, nagbabala ang mga environmental agencies tungkol sa posibilidad ng matinding pagbaha sa ilang flood-prone areas. Kapag pinagsama ang extreme rainfall at mahinang drainage systems, mas tumataas ang panganib ng urban flooding at landslide. May ilang local governments ngayon na nagsasagawa ng clean-up drive at flood mitigation preparations bago ang peak ng tag-ulan. Ayon sa climate scientist, mahalagang mapalakas ang disaster's preparedness upang mabawasan ang epekto ng extreme weather events. Mula po dito sa aking remote broadcast, dito po sa Barangay Antipolo Sur, to be exact, Siena Hills, sa lungsod po ng Lipa, lalawigan ng Batangas, para po sa ating programang Up Up Pilipinas, ito po si Dr. Divine Reyes, inyong naging tagapagsiwalat at tagapag-ulat. Balik po tayo sa ating himpilan. Kasama po si Captain Jarvis Ong na pansamantala po munang taong bahay. In behalf of our main host, retired Brigadier General Gerardo Malyari Samudio Jr. po ng Philippine Air Force. Take it away, Captain Jarvis.
1: Maraming salamat, Ma'am Divine, sa inyong mga balita. No? At sakto-sakto, tama nga yung sinabi mo, Ma'am Divine, no? Nalalapit na ang rainy season. Which means nalalapit na rin ang flooding season, no? Mukhang actually, Ma'am Divine, nag-umpisa na ang pagbabaha dahil kamakailan lamang bumaha ang lungsod ng Las Piñas sa bigla ang pag-ulan ng kinagabihan, no?
3: Opo. Actually po, nung isang gabi po ng 18 ng May, dahil 19 yung lipad ng anak kong seaman, inabot ko yung abutan ko siya sa flight. Diyan po sa kabahan po ng ating NLEX, ay talagang ang lakas ng ulan. May kulog pa po, may kidlat pa. Akala ko, ano nang mangyayari ko, okay, aabot pa. Pero nakakapagtaka, Captain Jarvis Ong, kalat-kalat pala putol-putol yung ulan na yan. Dahil bago po kami nag-exit ng NLEX, tuyong-tuyo, wala man ang bakas na umulan. Sabi ko, ano to? Parang hindi ka panipaniwala. Ganun po ngayon ang sistema. Kaya nga yung mga extreme climate changes at events, nakakamangha at talagang kung ikaw ay sanay sa tuloy-tuloy na pag-ulan, biglang tuyong-tuyo, talagang magugulat ka, Captain Ong.
1: Yes, ma'am. Kaya, kaso siyempre, hindi na din mawawala sa picture ng tag-ulan. Siyempre, nabanggit mo na din sa balita mo, Ma'am Divine, ng mga flood control projects, no? So, hanggang ngayon, ongoing pa rin ang usapin sa kung sino ba dapat managot sa mga flood control projects naman na hindi na materialize. No? Napakadami niyan. Actually, Ma'am Divine, nag-inspection si President Marcos sa Quezon City. Inspection niya ang Araneta Drainage Project dyan sa QC. No? Sana yung pag-inspection na to ay magkaroon ng magandang positibong outlook at sana ay mabantayan kasi Ma'am Divine ang Quezon City din no is napaka laking syudad and prone din sa baha no. Kawawa lagi ang ating mga kababayan na nasasalanta no, maraming ari-arian ang nasisira, nawawala at kumbaga. So,
3: Actually ngayon, Captain Ong, sa tindi ng traffic sa Lungsod, Quezon, pag ikaw galing ng Maynila, pupunta ka doon at kaduluduluhan ang pupuntahan mo, party yan ng Commonwealth Avenue, Fairview, Sensalagro, para kang umuwi ng probinsya sa haba ng oras na kailangan mo para makabalik. Napaka-traffic, sobrang traffic talaga at parang pagsisisihan mo ba't ka pa pumunta doon.
1: Oo, mas mabilis pa nga po, Ma'am Divine, na lumipad na eroplanong papuntang ibang bansa eh, kaysa umuwi ka sa bahay niyo.
3: Naranasan ko yan, Captain Ong, kasi nung ako'y magpunta po ng Dubai, ako'y ilang oras na doon sa aking inuwian eh, yung mga naghatid eh, Diyos ko po, nasa traffic pa rin sila, stuck up sa traffic. Haba ng oras ko sa pagbiyahe, Captain Ong, kaya isipin natin, tama yung sinabi mo, mas magaling talaga yung ating paglipad sa himpapawid kesa yung gapang ahas na biyahe sa lupa.
1: Oh, ma'am, kaya manawagan tayo sa ating mga mambabatas, no? Naintindihan natin na napakaraming kaganapan ngayon sa Senado, sa Kongreso, at maraming issues silang tinatalakay ngayon. Pero sana eh, hindi makalimutan itong flood control projects na ito. Kasi,
3: Captain Ong, kasi mismo sa ating lugar ng ating yung ating Senado mismo, nagkakabaril na ano ba yan?
1: Oo nga, Ma'am Divine eh. Pero mga kapatid, no, at Ma'am Divine, magtungo naman tayo sa balita at trivia pang edukasyon, at ilalatag ko naman ngayon, Ma'am Divine, ang aking mga balita at na naikalap dito sa ating Aviation Minute. Mga kapatid, mag-umpisa po muna tayo sa isang napakainit at nagbabagang balita, no? Dahil ngayong nalamang araw na to, dalawang tauhan ng Philippine Air Force ang kasalukuyang ginagamot matapos bumagsak ang kanilang fixed-wing training aircraft sa masukal na kagubatan ng Mount Cabuyao, Barangay Poblacion, sa bayan ng Tuba, Benguet. Itong Miyerkules na umaga, May 20, mga kapatid. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Roy Calulot, tagapagsalita ng Philippine Regional Police Cordillera, kinilala ang isa sa mga biktima na si First Lieutenant Ruth Angelique Pasos ng Philippine Air Force, habang inalampa na yung pagkakakilanlan ng isa pang kasamang piloto. Ang bumagsak na eroplano ay isang CI Marchetti SF-260 trainer aircraft na may tail number 10-39er at gumagamit ng call sign na Cougar Delta 1. Kulay gray, puti at orange ang eroplano na may logo ng Philippine Air Force. Ayon sa ulat, lumipad ang eroplano mula Basilio Fernando Air Base sa Lipas City, Batangas. At huling na monitor ang lokasyon nito ay 2 nautical miles mula sa hilagang kanluran ng Luwakan Airport sa Baguio, bago ito nawala ng contact bandang alas 10:20 ng umaga. Agad naman rumisponde ang Tuba Municipal Police, Bureau of Fire Protection at MDRRMO upang i-rescue ang mga piloto na natagpuan walang malay sa crash site. Kasalukuyan pang inimbestigahan ang sanhi ng aksidente. Sa kabilang dako naman, formal nang pinalakas naman ng Philippine Air Force ang kanilang kakayahan sa rapid deployment at disaster response. Ngayong araw ay inanunsyo ng Philippine Air Force ang official na pagtanggap at pag-commission sa dalawang brand new na Bell 412 EPX utility helicopter sa Villamor Air Base, Pasay City. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, ang mga helicopter na ito ay dumating sa bansa noong Pebrero at ito ang unang batch mula sa Additional Utility Helicopter Acquisition Project na may kabuuang 8 units mula sa Bell Textron Incorporated. Ang natitirang 6 na helicopter ay inaasahang darating sa taong 2027. Ipinahayag naman ni PAF Chief Lieutenant General Arthur Cugdura na ang pagdating ng mga bagong Bell 412 na ito ay pinamagawa

ng ating bansa. Ngayong araw, May 20, ay opisyal ng dinalan ang RAAF base Townsville sa Queensland ang dalawang karagdagang AH-64E Apache attack helicopters para sa Australian Army gamit ang isang C-17A Globemaster ng Royal Australian Air Force. Dahil dito, anim na ang kabuuang bilang na Apache helicopters sa kanilang defense fleet. Ang mga modernong aircraft na ito ay bahagi ng Project Land 4503 kung saan may kabuuang 29 na Apaches ang bibilin ng Australia mula Estados Unidos hanggang sa taong 2029 upang palitan ang kanilang mga lumang Tiger Reconnaissance Helicopters. Ayon kay Major General David Hafner ng Apache, ang Apache ay tinuturing ang pinaka-advanced na attack helicopter sa buong mundo na may magbibigay ng mas matinding proteksyon, koneksyon at lakas sa kanilang mga sundalo sa delikadong operasyon. At mga kapatid, para naman sa ating balitang pag-agrikultura, patuloy ang pag-arangkada ng teknolohiya sa modernong pagsasaka. Kinumpirma ng Federal Communications Commission sa United States na nagbigay sila ng mga kondisyonal na pag-aproba at exemption para sa mga agricultural drone platforms ng mga dayuhang kumpanya tulad ng Elevon Aerial AG mula sa Slovenia at Air6 Systems mula sa Austria upang magamit hanggang sa katapusan ng 2026. Ang mga inaprubahang drone tulad nito, tulad ng Z30, Z50 at Z80 platforms mula sa Elevon ay idinisenyo particular para sa agrikultura. Ang mga drone na ito ay gagamit ng mabilis at eksaktong pagkakalat ng mga buto or seeds, abono at mga pesticides sa mga malalawak na sakahan. Ang ganitong paggamit ng aviation sa agrikultura ay pinupuri ng mga eksperto dahil mas nakakatipid ito sa gasolina, mas mabilis kaysa sa tradisyonal na traktora, at nababawasan ang pag-aaksaya ng mga kemikal na maaaring makasira sa ating kalikasan. At mga kapatid, dumako naman tayo ngayon sa ating aviation trivia of the day. Magtungo pa rin tayo sa mga wings. Sa mga kapatid natin, sa mga tagapakinig natin na nakakaalala sa mapakabilis na eroplano ng Concorde, alam nyo ba kung bakit may mga eroplano na hugis-tak sulok ang pakpak o tinatawag nating Delta Wings? Ang terminong Delta ay nagmula sa Greek letter na Delta na hugis-tak sulok or triangle. Ang disenyong ito ay hindi lamang pamporma. Ito ay napaka-epektibo para sa mga supersonic flights o mga eroplanong lumilipad ng mas mabilis pa sa speed of sounds. Dahil nakatupi ang pakpak pabalik o swept back ang mga pakpak na ito, hindi sila naaabot ng tinatawag na bow shockwave na nalilikha kapag lumalagpas ang eroplano sa speed of sound. Bukod dito, ang malawak na hugis nito ay nagbibigay ng mas matibay na structural strength at mas malaking espasyo sa loob ng pakpak para lalagyan ng fuel o gasolina ng eroplano. At mga kapatid, bago tayo lumapag sa ating Aviation Minute, magtungo tayo sa ating Aviation Word of the Day. Ang ating Aviation Word of the Day ngayon ay ang salitang Angle of Attack. Napakalaga ng Angle of Attack para sa mga piloto. Kapag unti-unting itinataas ng piloto ang ilong ng eroplano, lumalaki ang Angle of Attack nito. Ito ang nagbibigay ng mas mataas o ng lift o puwersa para umangat ang eroplano. Ngunit mag-ingat tayo. Kapag masyadong mataas ang angle of attack, ay lalagpasan nito ang tinatawag nating critical angle of attack. Ang critical angle of attack, mga kapatid, ay ang highest point kung saan ang eroplano ay nag-generate ng pinakamataas na kaya nitong i-produce na lift. Kapag lumagpas tayo sa ating critical angle of attack, ay biglang mawawalan ng abilidad ang pakpak natin na gumawa ng lift. Ang mapanganib na sitwasyon na ito ay tinatawag na sa aviation na stall, kung saan ang aeroplano ay maaaring mahulog kung hindi agad maitutuwid ang controls nito ng mga piloto. At mga kapatid, yun po muna ang ating Aviation Minute, pero sana po ay ligtas na at okay na po ang kalagayan ng ating mga airmen na bumagsak ngayon sa Benguet, no? Dahil mga kapatid, napaka
masukal at mahirap talaga.

0: lumipad pag nasa mountain regions kayo, no? Kasi meron tayo tinatawag mga kapatid na turbulence pagdating sa bundok. Dahil ang hangin ay nanggagaling yan sa side ng La Union. Nanggagaling yan sa side ng La Union at lumilipad yan eastbound. Ang tinatawag natin mga kapatid, tinatawag natin yun na sea breeze. So yung hangin, yung malamig na hangin ay pumupunta mula sa dagat papunta sa lupa. Ngayon, aakyat yun sa bundok. Pag yun umakyat sa bundok, kalmado pa yun. Pero pag dumating yun sa kabilang dulo ng bundok, nagiging turbulent yun o matagtag ang hangin. Ngayon, kapag matagtag ang hangin, mahirap ilipad ang eroplano. Kaya sa mga flying schools, ay mataas ang caution kapag lumilipad papuntang Baguio. Kasi ang Luwakan Airport, mga kapatid, napakaliit lang ng safety margin. Kabilang dulo niyan, magkabila ang dulo niyan, bangin. Kaya kapag ikaw ay nag-undershoot, bangin ang tatamaan mo. Kapag naman ikaw ay nag-overshoot, may bangin ulit na babagsakan ikaw. Kaya kailangan ng maigting na preparation dyan. Pero minsan kahit ang mga pinaka-batikan at ang mga pinaka-experiensyadong piloto, kapag talagang nanlaban ang hangin, mahirap talagang kontrolin ng eroplano. Pero magandang balita ho yun, mga kapatid, no? Kahit papano, kasi nakaresponde agad ang Municipal Police ng Tuba, ang Bureau of Fire Protection at ang MDRRMO para at least na i-rescue sila at sana ay naagapan na sila ng paunang lunas at sana ay magtuloy-tuloy ang recovery ng ating mga sundalong na sakay ng eroplanong ito. Pero on the other side of the news naman, mga kapatid, no, gusto kong palakpakan at i-commend ang Philippine Air Force sa pag-deploy ng bago nating Bell 412 helicopters, no. Kasi napaka-importante niyan, mga kapatid, dahil marami pa tayong mga lugar na mahirap puntahan, no. May mga lugar tayo na walang runway, so hindi pwedeng basta lapagan ng eroplano. So itong asset ng Philippine Air Force, itong bagong Bell 412 helicopters na to at mga darating pa, magiging very useful sa atin, no, makakapag lalo na sa ating mga kababayan na nasa liblib na lugar. At syempre, magtungo na din pala tayo, mga kapatid, sa ating balita sa sektor ng edukasyon at ipalatag natin ang mga balitang ito kay Ma'am Florence Salmasan. Ma'am Florence, go ahead po.
1: Ito po ang ating balita mula sa sektor ng edukasyon at balita mula sa Commission on Higher Education. 32,000 plus na bagong plantilla items inaprubahan ng DBM. Mainit na dinalubong ni Secretary Sunny Anggara ang pag-aproba ng Department of Budget and Management sa 32,916 bagong teaching positions para sa school year 2026-2027. Layunin itong bawasan ng student-teacher ratio at pag-aanin ang workload ng mga guro. Karamihan dito ay mapupunta sa Sulu Region o Region 9 upang punan ang kakulangan sa mga guro. Nagpalabas ng paalala ang DepEd na hindi mandatory ang uniforme sa pampublikong paaralan sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8 upang mabawasan ang gastusin ng mga pamilya sa gitna ng krisis. Bukod dito, hindi naharangan ang enrollment ng mga batang kulang pa sa dokumento, bibigyan ang mga magulang ng sapat na panahon upang magkakumpleto. Nilagdaan ng DepEd at Land Bank ang loan take-out program upang matulungan ang mga guro at kawani na nabaon sa utang at salary garnishment. Layunin nitong maitaas muli ang kanilang take-home pay sa pamamagitan ng mas mababang interest. At para sa Commission on Higher Education na balita, dekalidad na GE courses, Reframe GE, patuloy ang mainit na talakayan hingil sa panukala ng CHED na bawasan ang general education units mula 36 patungong 18 para sa pangkalahatang universidad. Ayon kay Chairperson Shirley Agrupis, layunin nitong iangkop ang curriculum sa direktang pangailangan ng merkado ng trabaho o industry ready. Nag-ahin naman ng kanilang posisyon ng mga universidad gaya ng Ateneo upang masiguro na hindi mawawala ang kalidad ng liberal arts. At nanawagan ang CHED Unifast sa mga incoming first-year college students na may general weighted average na hindi bababa sa 95 o top 5 ng graduating class na mag-apply ng bagong Pilipinas Merit Scholarship Program hanggang Hunyo 30, 2026. Ang mapipili ay makakatanggap ng 45,000 kada akademikong taon. At sa balitang TESDA, nakipagpulong si Iloilo Governor Arthur Defensor kay TESDA Secretary Benitez upang formal na hilingin ang suporta ng ahensya sa pagtatay ng mga kurso sa drone operations, drone applications at 3D printing technology. Gagamitin ang teknolohiya para sa modernisasyon ng agrikultura, pangisdaan at disaster management sa Western Visayas. At sinimulan na ang regional offices ang pag-verify ng credentials ng mga TVET graduates na otomatikong isasama sa pambansang digital system para mabilis sa paghahanap ng trabaho. At dito naman tayo sa balita sa EDCOM 2. Inulat ng EDCOM 2 na ang Technical Vocational Institution o TVI sa piling lugar sa bansa, 45 probinsya at 5 distrito sa NCR operational na nagtuturo. Pagtuturo ng National Certificate 3 or NC3 sa Early Childhood Care and Development. Ihakbang ito upang gawing mas professional ang mga child development workers sa mga komunidad. Nakatutok ang komisyon sa pagsubaybay sa mga programa ng DepEd sa pagbasa matapos palawigin ni Pangulong Marcos Jr. ang termino ng EDCOM 2 ng 2 pang taon. At ito naman po ngayon para sa mga incoming first year po natin sa National Aviation Academy of the Philippines, kung paano nga po yung sinasabi nating requirements para sa mga yung step by step process para sa mga sa enrollment po dito sa ating paaralan sa National Aviation Academy of the Philippines, na kung saan yung mga nakapasa na ipaskill na po yan o na i-post na po yan sa ating social networking site, sa ating Facebook page, sa National Aviation Academy of the Philippines. Na kung saan yung mga passers po, naka-receive na rin po ng kanilang email or nag-send na po ng email para sa kanilang interview, scheduled interview sa mga program na kanilang pupuntahan, na kung saan po sila nakapasa. At dito po, karagdagan sa ating admission office, ito po yung kanilang announcement para sa enrollment, sa NAAP, and flow to make sure na complete yung accordingly. So para sa mga incoming first year, kailangan po nila na umattend sa kanilang scheduled interview at dalhin ang mga required na documents. Kailangan po nilang isubmit yung medical requirements at sa school clinic. And then submit all the requirements to the registrar's office and wait po for the official enrollment confirmation, email and scheduled details. Pakifollow lang po yung process para ma-avoid po yung delay sa enrollment sa mga incoming first year. Yung mga higher year po natin, ayan, kung paano yung enrollment na ginawa nyo noon, ganun rin po. Online po ang ating enrollment sa National Aviation Academy of the Philippines. At sa mga karagdagang balita, sa NAAP 80-2026 passers, meron na po tayong sa mga NAAP admission test for academic year 26-27. Yung next step ng admission is interview. Schedule po to ng inyong program coordinators sa mga sinend po ninyong email address kasama yung mga requirements and other important instruction. Pakimotor po regularly yung inyong mga email sa mga nakapasa sa ating entrance exam. Pakicheck sa spam or junk folder na hindi yung ma-miss yung update. At ini-encourage lahat yung mga passers na isubmit at ihanda yung prepared documents at kailangan nilang dalhin sa kanilang scheduled interview date para maging efficient at smooth ang enrollment process nila. At yun po yung announcement mula sa ating Office of the Admission or Admission Office. And then, karagdagan nga pala, kapapasok lang na balita kanina, pagpapaigting sa karera ng mga aviation talents. Nag-NAAP, nagdaos ng exclusive session kasama ang industry partner sa bagong career portal. Mas pinadali na para sa mag-aaral na nagtapos sa NAAP ang paghahanap ng OJT at trabaho matapos ilunsad ang isang eksklusibong orientasyon para sa mga katuwang sa industriya. Sa pamamagitan ng International and Local Partner Linkages Office, matagumpay ni Dinaos ang NAAP ang isang industry partner session kasama ang host training establishment para pagpapatupad ng NAAP Career Portal katuwang ang CMESOL. Ang aktibidad na ito ay dinisenyo upang magkaroon ng direktang connection ang mga Evision Industry Partners sa mga kwalipikadong estudyante ng NAAP para sa kanilang internship, pati na rin sa graduates na naghahanap ng permanenteng trabaho. Dahil sa matugumpay na oryentasyon, mas maunawaan ng industry partner kung paano magsisilbing malakas na katuwang ang NAAP Career Portal sa kanilang recruitment ng mahusay sa talento sa aviasyon, posisyon ng mga intern at iba pang inisyatiba na malayong pagligpitin ang akademya at industriya. Sa pamamagitan ng inobasyong itong partnership, patuloy na pinapatunay ng NAAP na hindi lamang nagbibigay ng dekalidad na indikasyon, kundi sinisiguro rin itong may naghihintay na magandang kinabukasan at karera para sa susunod na pinuno ng industriya ng aviasyon. At yan po ang balita mula sa edukasyon at sa NAAP. Balik po sa inyo, Gen Z, Ma'am Divine, at Cap Jarvis Ong.
2: Thank you very much, Florence, sa balitang yan. Sa ating mga tagapagsubaybay, kung gusto niyo hong...
3: Wow, andyan na po si Gen Z.
2: Yan. Sabi ko sa mga tagapagsubaybay natin, kung gusto niyo ho na updated kayo sa nangyayari dito sa atin sa National Aviation Academy of the Philippines, makinig po kayo dito dahil sa yung mga inihandang balita ho ni Florence Almasan ay mayroong kailaman po sa National Aviation Academy of the Philippines. So palaki ng palaki itong academy na ito, at ang pinakamitiin nito ay tayo ang maging major na provider ng piloto at ng mga technicians pagdating ng panahon, sapagkat hindi po natin mapipigilan ang mabilis na paglaguho ng aviation industry sa buong mundo. Kaya dapat inihanda po natin yung ating mga kabayan tungkol po dito sa pangailangan po sa aviation. So, you know, kaya palakpakan po natin dyan yung ating mga kasamahan dito sa National Aviation Academy of the Philippines. Oy, bukas nga pala. Graduation. Oo nga. Congratulations sa lahat ng mga graduating students ng National Aviation Academy of the Philippines. Kasama ka ba doon, Florence?
1: Yes, Jen. Kasama po ang mga faculty na magmamarcha dahil karangalan po nating makita ang ating mga estudyante na nagsipagtapos. At binabati ko nga lahat yung mga nagsipagtapos, magsisipagtapos ngayong taon sa National Aviation Academy of the Philippines. Lalong-lalo ng aking mga naging estudyante sa AMT, BSAMT, sa Aeronautical Engineering, AIS, tapos yung sa may mga AVCOM, and of course, AVTUR, na halos naging estudyante ko po lahat. At nakita ko na parang kailan lang din natin namamalayan, tumatanda na rin pala tayo, sila po yung mga kabatch ko, at lalong-lalo na po yung mga BSAT students na Batch Bravo na una ko pong naturuan sa NAAP. At nakaka-proud, nakita ko silang naghuding na at magmamarcha po bukas. Sila po talaga yung Batch Bravo, yung sabi kong may school pa lang gagaling ng mga batang to. At napatunayan naman po nila.
2: At saka alam mo, Jarvis, yung sumukom laude natin ngayon ay galing po sa BSAT.
4: Yes, first sir.
1: Time. Jen.
5: First time ata, alam ko, sir. Oo.
2: Grabe ngayon.
1: At meron din tayo, Jen, ay yung si Lance naman, siya naman yung ating magna cum laude from BSAT din. Siya yung may pinakamataas na GWA ata or General Weighted Average 1.1, at binabati natin talaga sila. Na pinapakitang kapag dating natin sa BSAT, taas po talaga ng standards natin pagdating dyan. Pinapakita po natin yung kalidad na meron tayo sa National Aviation Academy of the Philippines. At dyan, di ba, ito yung isa sa mga pinakamahirap na mga kurso na meron tayo. At marami po sa kanila nakakuha ng award at distinction.
2: Kasi Hindi ka maaring pumasok sa BSAT program, Jarvis, kung wala kang GPA na 90. Tama 19, ba yun?
5: No? 19 above, sir.
2: 19 above. At napakarami ho ang applicants po dyan. Kaya talagang nagko-compete ho sila. E ang kukunin, 25.
5: No, sir, maliit diba? Lang ang kota.
2: Minsan, 15 lang ang nag-a-apply, more than 1,000. So lahat pa kayo matatalino. Karamihan, ang napansin ko dito, nung nag-interview tayo, karamihan sa mga finalist natin galing sa Science High School, ano?
5: Yes, sir.
1: Oh. Yes, Jen.
2: Oh.
1: Proven po yan. Kasi nagulat ako sa section na to, tong Batch Bravo, Jen. Kadalas, karamihan po sa kanila, galing sa Science High School, meron pa nga galing sa Philippine Science High School sa iba't ibang rehiyon. Oh. Kaya dito mo talaga makikita na hindi basta-basta tong mga to at talagang salang-sala.
2: Oh. At saka hindi lang galing sa Science High School. Valedictorian, salutatorian, talagang grabe.
5: Presidente ng Student Council.
2: Ito ay ang mga may future ho sa ating bansa. Kaya dapat inaalagaan natin sila. Then pangalawa talagang yung bridging program ay maayos natin. Kasi ang nakikita ko rito after their graduation, for them to be able to build their flying time, kinakailangan ay, ano ba nakita mo? Pumasok sa AUP.
5: Yes, diba, sir.
2: No? Kaya nga, ang gusto ko mangyari, Jarvis, tatawagan ko pala si, Boyet, yung aking instructor, ang aking kasamahan, no, na instructor pilot din po sa sa Fernando Air Base Flying School. Matagal kayong magkasama niyan doon eh. Ako ay instructor pilot, siya naman ay ganun din. At gusto ko na yung disiplina ba na pag mayroong mga ganun kami sa sa Australia.
5: Yes, sir.
2: Yung estudyante ako noong second lieutenant ako ay pinadala ako sa Australia. Ang course ko is fire formation. Pag pumasok yung squadron commander, tayuan ka agad. Oh, yan. Parang sa AUP din.
5: Yes, sir.
2: Man, tun! Oh, ganyan, di ba? No? Simpleng mga procedure lang yon, mga practices yan. Pero ang naidudulot niya, na-inculcate na klase ng disiplina sa mga bata ay malalim. Kaya yan ay gagawin natin yan, Ma'am Divine, sa ating CWTS, di ba, no? CWTS, kasi yun yung pangako natin na ang program ng NSTP, Florence, ikaw ang coordinator dyan, ha? Ang ating CWTS ay kinakailangan doon natin ma-inculcate yung mga basic na disiplina. Kung hindi man sila sundalo, diba? Kung hindi man ROTC yung klase ng training niya, pero nandoon pa rin yung disiplina. Kaya nga, nung unang magkita-kita kami, yung orientation, so talagang binigyan natin yung emphasis, yung tungkol sa pag tinatanong ka, sumasagot. Diba?
5: Yes, sir.
2: Kasi yung mga kabataan ngayon, yun ang kulang na. Ngayon na ang mga bata ay very much engaged sa technology. Diba,
5: yes,
2: no? Nandiyan dyan palagi sa, anong tawag dyan? Yung monitor, di ba? No? Nasa screen.
5: Nasa screen, sir.
2: Oo. So, dapat ay damihan yung size ng communication sa kanila. Yung yes, kinakausap mo.
5: Opo.
2: Interaction.
5: Yung organic interaction, yes. Sir.
2: Yan. Organic interaction pa lang tawag dyan.
5: Yung yun
2: tayo nag-uusap tayo face-to-face na napapatawa natin sila, kumikwento siya, kinikwentuhan mo. Yun ang dapat gawin natin, Florence. Kung
1: yes, paano,
2: bahala ka na dyan kasi ikaw naman ang busing dyan. Di ba, no? Florence. Oo. So, Ma'am Divine, paano kayong gagawin natin dyan? Kasi yan yung kulang sa mga kabataan ngayon eh. Na sila ay naubos ang oras nila sa harapan ng monitor. Di ba, no?
3: Tama.
2: So, tayo, mga traditional tayo eh. Mga product tayo ng mga makalumang mga panahon na baka yung lumang panahon na yon ay dapat magamit na mas maayos ngayon para ma-break yung pagiging wala nang masama, Jarvis, doon sa ikaw ay sabi ka sa technology.
5: Oo naman po.
2: Di ba? Importante yan. But huwag mong kakalimutan na mayroong human interaction.
5: Yes, sir.
2: Diba, no?
5: Malibin na, sir. Organic encounter pala yung term na ginagamit nila ngayon.
2: Saan mo naman nakuha yan?
5: Nabasa ko lang din, sir, sa internet. Kaka-cellphone ko din po.
2: No, sa cellphone siya. No, over. Mga kaibigan, kayo po ay nakikinig sa 99.9 GBFM Batangas, 792 kHz po sa Pampanga, at DWDD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Merong message ata dyan sa DWDD. Okay lang po mag-extend, sir, ma'am, ng 5 minutes kahit 6:05 na po kayo.
3: Very good. But very good.
2: Hindi maaari, ma'am, eh, kasi meron tayong orientation ng 6 o'clock. Actually, nagsisipagpasokan na yung mga bagong members natin sa Climate Change Task Force. Oy, speaking of Climate Change Task Force, ano ho, mag-attend kayo doon sa mga orientation natin. Ano ho, kung ang ating mga regional directors ay hindi pa nagagawa yung tinatawag na weekly na orientation, sa NACO mayroon tayo niyan. At yan ho ay welcome kayong lahat na mag-attend. Zoom ho yan. Ano ho, kunin nyo lang ho yung link doon sa inyong mga RDs at saka sa inyong mga commanders para magkaroon kayo ng dagdag na kaalaman tungkol po sa ating kapaligiran.
5: Yes, sir.
2: Oh, dahil napakalaga ho na alagaan natin yan. Kaya nga, ma'am, palakpakan natin si ma'am sapagkat hindi niya talaga iniiwanan ang mundo ng climate change. Yeah.
3: Thank you, sir.
2: Doon sa mga balita mo kanina, ma'am, ano yung mga gusto mong bigyan natin ng pansin, i-highlight natin. Meron ka ba, ma'am?
3: Actually, general, gusto kong tawagan ng pansin ng lahat, lalo na nga itong tuloy-tuloy talaga na pag-init ng ating, hindi lang ng kapaligiran, hindi lang sa lupa, pati sa tubig, pati yung mga ano, yung mga sea waves natin, grabe na. At talagang iyan, inangangailangan ng derechahan pong pag-aasikaso ng lahat. Hindi na po biro yung gaya po ng sinasabi nyo lagi ni Commissioner Albert de la Cruz. Panlahatan na po itong pananagutan at hindi pwedeng mag-excuse kahit sino. Basta may magagawa ka para tumulong ka, dahil ito ay mundo nating lahat. At hindi lamang po ito mundo ng mga apektado, kundi dapat magkaroon ng malasakit ang bawat isa para maging matagumpay po yung lahat ng ating ginagawa sa climate change general.
2: Oh, ito yung investment natin, Jarvis,
5: yes, sir,
2: sa susunod na henerasyon. Oh, kasi ang iba makasarili, hindi nila iniisip yung mga apo nila,
5: yes, di ba, no?
2: So ngayon ay natutuwa naman tayo sapagkat ang buong mundo ay nag-usap-usap na, di ba,
5: yes,
2: no? Nag-usap-usap na at sila ay naging signatory doon sa Paris Agreement. At doon sa agreement na yon, Jarvis, ay napagkasunduan sa Pilipinas, nag-commit tayo na by 2050, ano mayroon sa 2050? Sige nga.
5: Net carbon zero.
2: Oh, yan. Ibig sabihin noon, kung ikaw ay nagkukonsumo, ibig sabihin niyan ay nagpapalabas ka ng carbon sa space.
5: Yes, sir.
2: Ng ganitong klaseng metric tons, dapat yan. Mayroong corresponding din na sequestration program na gagawin. Di ba, no?
5: Yes, sir.
2: Ang Pilipinas, kung ganito kadami yung kanyang carbon na ikinocontribute sa ating sa space natin, di ba? Pinapalabas natin yan. Dapat mayroong sequestration yan.
5: Opo, sir.
2: Ang sequestration program niya, napakaraming pwedeng gawin dyan. Tree planting.
5: Yes, sir.
2: Plastic
5: collection. Collection and recycling.
2: Paggamit ng renewable energy, ma'am.
5: Yes, sir.
2: Renewable energy. Importante yan. Ngayon, gusto ko na, ma'am, kinakailangan pala kita, ma'am, ha? May ginagawa ako na project. Ito ay yung paggamit ho ng ating biogas. Ang dami ho nating mga poultry, mga piggery, mga bakahan, especially ACDI.
5: Yes po.
2: Punta tayo doon sa Ibaan minsan, ma'am, sasamahan ko kayo doon. Doon sa Ibaan ho ay may more than 1,000 na baka. At yung mga baka na yon ay mayroon silang mga waste, no?
3: Apa.
2: Yung mga tae nila. Yung tae na yon ay pwede mo siyang i-convert into energy. So number one, gas. Kaya lang, ang nangyari ngayon, kung nagpapalagay ka ng biogas, hanggang doon lang siya sa, ano, yung gas, yung kalan, di ba, no? Dapat more than that.
5: Yes, sir.
2: Kasi kaya nasasayang eh. Ang iba, isang bahay lang o dalawang bahay lang yung nagkukonsume mo sa gas. Sayang, na-expose lang siya, nagiging carbon pa siya.
5: Yes, sir.
2: Ngayon may isang paraan. Ang isang pang paraan, sa China, mayroon siyang equipment ngayon na ilalagay mo lang. Yung carbon na, yung, ano tawag doon? Anong pinag-usapan natin yung sa... yung mga tae na yon, yung
5: ano yun, sir, yung nakalimutan
2: biogas.
5: Ko yung biogas.
2: Yung biogas na yan, ilalagay mo lang yan doon sa makina na yon. At pwede mo siyang i-compress doon sa tanki ng gas.
5: Opo, sir. Para siyang ano, para siyang compressed natural gas.
2: Yes. Oh, sir. So yun ang pwede mong dalhin na doon sa mga bahay-bahay.
5: Yes, sir.
2: Hindi ka na maglalagay ng kumbaga mga fittings.
5: Opo.
2: Linya, tubo, di ba, no?
5: Kasi pwede na ipalit sa LPG.
2: Yun na nga.
5: Oo, oh, sir.
2: Oh, LPG na talaga.
3: In general, kalaan lang yun, napakamahal po ng mga gasol. Talagang kung wala kang mahigit 1,000, kulang 20,000, hindi ka uli makapagparitil pag ikaw naubusan ng gas. Laking bagay po yan at malaking matitipid ng bawat pamilyang Pilipino kung yan po ay may in effect na po general.
2: May ginagawa ako na project proposal, pero kakailanganin ko yung tulong niyo, mama. Actually, gusto ko na, dito sa project proposal na ito, ay makompute natin kung ilan ang nasa sequester natin.
5: Yes, sir.
2: Kapag yung mga tae na mga baka na yan ay ginawa natin yan na na gas yan, di ba, no?
5: Opo.
2: Pag yan ay pinag-trap natin, yung biogas na yan, pag pinag-trap mo yan. Second, gusto ko rin ipakompute na kung ang biogas na yan ay ma-convert mo siya doon sa gasol. Di ba? Yung pang ano natin
5: pangkalan.
2: Sa pangkalan natin.
3: Pangkalan.
2: Ilan ngayon ang pwede niyang ma-sequester na carbon na kung hindi siya gumamit ng biogas, yung fossil fuel ang gagamitin mo.
5: Opo.
2: Di ba, no? Parang ganun yan.
5: Yes, sir.
2: Yun yung objective nung study. Hmm. And then pangalawa, ang kagandahan nito, yung Renovare, na pag-aari ito ng aking kaibigan sa BCBP, ito yung talagang passion niya na ito ay ma-perfect itong research nito kasi ang dami natin mga bakahan, kalabawan, yung babuyan,
5: maraming
2: poultry,
5: hayop, sir, na nag-generate ng mataas na
2: biogas.
5: Biogas at
2: treating. So, yun. So, ang kinakailangan dito, tulong ni ma'am, kasi kaibigan niya ni ma'am, yung secretary ng DOST. Ang Department of Science and Technology, nag-fund dyan sa ganyang klaseng mga research. As a matter of fact, doon sa pag-iikot namin, ang daming mga research na ginawa ang DOST, na pagkatapos gastusan, yan ay tinatago lang.
5: Yes, sir.
2: So itong project proposal na ito, ay once na ito ay maaprubahan, makapasa,
5: may implement
2: na kasi nakaabang na yung Renovare.
5: Yes, sir.
2: Na sila nang gagawa ng mga equipment na yun sa lahat ng mga farmers na mayroong bakahan, kalabawan, baboy, at saka poultry. Ayun. Okay, magpaalam na tayo, ma'am, at inabot na ho tayo ng oras. Florence, your parting statement.
1: At hanggang sa muli, salamat sa pakikinig sa aming programa sa APA Pilipinas. Kasama si Peter Brigadier General Gerardo Enzabucho, Dr. Divine Reyes, Captain Jarvis Ong, At ako po, salamat sa kasama naming paglipad sa Himpapawid ngayon sa programa nating APA Pilipinas. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Lagi nating tatandaan, ang bawat pangarap ay parang eroplano. Kailangan ng tamang direksyon patibay na pundasyon para makalipad na matagumpay. Hanggang sa muli nating take off bukas sa parehong oras. Saan man kayo naroon, basta't magkakasama tayo, the sky's the limit. Mag-ingat po tayong lahat and God bless Pilipinas.
2: Galing niya, no? Bukas, ang sabi niya, mag-take off uli.
5: Sa parehas na oras at parehas na oras.
2: Yung take off niya, balita tungkol sa edukasyon uli.
5: Yes, sir.
2: Ganun ba yan, Florence?
1: Yes, Jen. Tungkol sa mga magaganap sa ating graduation at sa mga speech ng ating mga guest speaker po bukas.
2: Dapat dito si Florence, spokesperson na to ng NAAP. Eh. At si Ma'am Divine.
3: General, thanks so much po sa lahat ng masugid at hindi nagsasawang subaybay sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. At mula po dito sa aking remote broadcast sa Siena Hills, Barangay Antipolo Sur, Lipa City, lalawigan po ng Batangas para po sa APA Pilipinas. Ito po si Dr. Divine Reyes. Balik po tayo sa dalawang magigiting nating official ng NAAP, si Brigadier General Gerardo Malyari Samudio Jr. ng Philippine Air Force, Director ng Flying School, at Chairman po ng Philippine Media Network Service Cooperative, ganyan din po kay Captain Jarvis Ong. Balik po sa inyo, General.
2: Thank you, and Jarvis.
5: At sa ngalan po natin mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas.
2: With that, mga kaibigan, tuloy na po nating sinasara ang ating palatuntunan. Maraming salamat po sa ating mga carrying station. Ang 99.9 GVFM dyan po sa Batangas, 792 kHz po sa Pampanga, at DWDD Armed Forces Radio po sa Metro Manila, kasama po ang Philippine Media Network Service Cooperative. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Samudio, ating pong suportahan ang ating pong pag-usulong ng tunay na kapayapaan at kaunlaran sa ating pong bansang Pilipinas.

0: GB99.9, more good vibes.
1: It is now 6:20 in the evening.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa.
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GB99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
7: Oras na rin sa buong kabuuan ng Pilipinas. It's 6:22 in the evening Philippine Standard Time. And right now, you're currently listening to DJ Robbie sa aking pang programang Barkada Vibes with DJ Robbie. Mga ka-vibes, happy Wednesday evening to each and every one of us. Ngayon pong araw, May 20, 2026.
8: What?
7: Parang bilis ng panahon, no? May 20, 2026 na po, mga ka-vibes. Ibig sabihin, meron na lamang tayong mahigit kumulang or mahigit isang linggo bago matapos ang buwan ng Mayo. Napakabilis naman ang panahon, mga ka-vibes. Napakadami din naman kasi nangyari sa buwan ng May, ladies and gentlemen. Nandiyan po ang Labor Day. Shoutout po sa ating mga ka-vibes na nagle-labor. Sa mga pregnant women, shout out po sa inyo mga ka-vibes and sa ating mga manggagawang Pilipino. Ituloy nyo yan para sa ekonomiya ng ating bansa at para mas marami pang makurakot ang mga buwaya. Pero mga ka-vibes, marami pa rin pong paparating na mga events ngayon pong May 2026. Nandiyan pa ang Flores de Mayo, di ba mga ka-vibes? Kayo ba, ano bang inyong mga fondest memory nung Flores de Mayo? Kasi si DJ Robbie, na kung naaalala ko pa ito ng tama, or may tama lang ako. Well, naaalala ko, naging part ako ng Flores de Mayo. Yung mga escort, di ba may mga reyna sila? May mga reyna Emperatriz, reyna Elena, yun yung nasa pinakadulo, di ba? Tapos sa buwan na ito, sa buwan na ito, mga ka-vibes, ay talaga namang suking-suke ang mga gown rentals. Diba? Ganun ang usong-usong business kapag buwan ng Flores de Mayo. Tapos naalala ko pa rin, mga ka-vibes, pabunggahan sila ng mga arko. Tapos napakadaming bulaklak doon. Kaya siguro Flores de Mayo yon. Kasi Flowers of May yata ang ibig sabihin ng Flores de Mayo. Kaya siguro maraming bulaklak sa mga arko nila kapag Flores de Mayo. Kasi nga, it is about flowers. So ano nga ba pinakamaborito niyong bulaklak? Bulaklak ka na sa isip mo, ka-vibes. Magbagong buhay ka na. Well, kasi DJ Robbie po ang inyong tatanungin, mga ka-vibes. Ang pinakamaborito ka pong bulaklak ay chicharong bulaklak. Masarap kasi. Masarap naman talaga chicharong bulaklak. Pero ang pinakaborito kong bulaklak ay sunflower. Kasi I like yung color yellow. Kaya kagaya ng color ng GB. Because we're spreading good vibes and happiness dito po sa radyo. Oh, naisingit ko yun. And bukod po sa Flores de Mayo, mga ka-vibes, ay gaganapin din po ang palarong pangbansa. Malapit na po yan, mga ka-vibes. Ngayon din po yung May sa Agusan del Sur. Kaya naman suportahan natin ang ating mga manlalarong Pilipino. Wow. Pero true legit, ang ating mga manlalaro na magre-representa ng ating mga rehiyon, go Vision for a Calabarzon. Kaya nyo yan. And to all of the participants ng palarong pambansa. Pero naman naman ay bukod sa naisin natin na ang manalo, sana mag-enjoy din tayo at hindi mawala ang essence of sportsmanship. Gets nyo ako? Essence of sportsmanship. Kasi mga ka-vibes, hindi naman talaga importante kung mananalo ka or matatalo. Ay, importante pala yun. Though importante siya, pero hindi yun talaga yung main purpose mo kung bakit ka maglalaro. Maglalaro ka for the love for the sport, diba? Dahil mahal mo yung sport na yon, at the same time, makakapag-gain ka pa ng friends, ng mga kakilala, ng companionship, na kung saan pareho kayo ng mga kagustuhan. And that's the beauty of sports, mga ka-guys. Well, medyo sporty din naman kasi si DJ Robbie. I do play volleyball as a recreational activity. And before, medyo serious talaga naman nagpa-varsity si DJ Robbie before. So, I'm really passionate din in aspiring young people na mag-dwell into sports. Lalo na ngayon mga ka-vibes, parang sobrang nauuso na rin ng sports, lalo na sa pag-bloom ng pickleball. Parang lahat na ng tao ay nagiging sport. Kasi wala na nga tayong choice dahil ayaw natin magkasakit. Pero nakakatawa ngayon mga ka-vibes, no? Na nagiging active na yung mga tao, di ba? Nagiging conscious na sila sa kanilang mga kalusugan more than anything else. Well, ladies and gentlemen, nakakatawa yun, ladies and gentlemen. At sana lahat tayo na nakikinig sa akin ngayon is mag-dwell into sports pa. At panatilihin nating malusog ang ating mga pangangatawa, lalo na at pabago-bago ang panahon ngayon, lalo na na kanina napakainit ang panahon at ngayon naman pag silip ko sa labas ng bintana ay umuulan. Bakit ganun? Oo. Diba summer season na? Bakit umuulan pa rin? Pero hayaan na natin mga ka-vibes. Tayo na lang ang mag-adjust. Tayo na lang ang magdala ng payong para maging proteksyon. Tayo na lang ang uminom ng mga bitamina para may dagdag proteksyon at mas mapalakas pa ang ating immune system. Tayo na mag-adjust. Ayaw mag-adjust ng panahon eh. Sinabing summer season na. So kung ayaw niya mag-adjust, tayo na lang ang mag-adjust mga ka-vibes. And mamaya nga po pala mga kababayan, sa akin pong pagbabalik ay pag-uusapan natin ang mga trending topics online at paano nga ba nagiging trending topics yung mga trending na yan. Oo, di ba? Mag-form tayo ng formula kung paano nga ba maging trending online. Kasi sa panahon natin ngayon, everything is online. Kahit nga radyo, online na din mga ka-vibes ha. Yes, you heard it right mga ka-vibes. Even GB99.9 is now online. Maaari nyo na po ang pakinggan. Ano daw? Maaari nyo na po kaming pakinggan sa inyong mga cellphones, sa inyong mga mobile devices, sa inyong mga computers. Just search up GV99.9 FM sa aming Facebook account. At makikita nyo po doon, one of our pinned posts, nakalagay ang link na kung saan. Isang pindot nyo na lamang ay i-redirect na kayo sa aming online streaming.

0: Alay, oo naman, pare nga, pren. Yung kabataan ko, yan ang pangarap ko.
1: Pero, bulol ka.
0: Ayaw ko na.
2: Hala, joke pala yun.
3: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, manong chuper. And good vibes morning, kumare.
4: Talagang good vibes morning. Dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
5: mula sa mainit na palitaan.
6: Kayo ay nakatutok sa GV Panita.
7: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
6: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
7: Patuloy ang para sa detalye ng
4: hanggang sa umagandang kwentuhan.
8: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
4: Makakasama niyo mula 6 a.m.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: GV 99.9.
5: Yay! Good vibes!
6: You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin ngayon, 6:45 in the evening, Philippine Standard Time. Kaman good vibes evening to all of our listeners sa ating Team Bahay, Team Kalsada, and Team Online. Magandang gabi po sa inyo, mga ka-vibes. And yes, you heard it right, mga ka-vibes, dahil radio is now online. Lalo na po sa GV 93.9 dahil we are now in our online streaming platform, mga ka-vibes. So, kung gusto nyo po makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs, ay pwedeng-pwede po yan any time of the day basta meron kayong mobile devices. Just search up GV 93.9 FM sa Facebook at makikita nyo na po doon ang aming official Facebook page. And mag-scroll lang kayo na very, very light. One of our pinned posts, nakalagay doon ang link na kung saan i-redirect na kayo sa aming online streaming platform. And speaking of online, mga ka-vibes, since it's 21st century na and all of us are now online, huwag niyo sabihin wala pa rin kayong Facebook. At hindi ako maniniwala. Teka naman, lahat ng tao may Facebook na, lahat ng tao may access na sa internet. Dahil meron nga rin tayong data connection, mga ka-vibes. Pwede niyo rin po i-access ang inyong mga social media platforms kagaya na lamang po ng TikTok, Facebook, YouTube, na kung saan pwede niyong i-follow ang GV 99.9 FM account. Well, tama na po tayo sa pag-vlog ng ating mga official social media accounts dahil usapang online po tayo para sa gabing ito. Kasi alam niyo, mga vibes, sometimes ba you wonder din kung bakit some of the videos ay nagva-viral online. Some of the content creators ay laging viral online. Well, ako din po ay nagtataka. So, sabay-sabay po nating i-debunk yung mga trending topics online, trending scenarios online, and trending content creators online. Kung bakit nga ba sila nagiging trending at nagiging viral na talaga namang kinagigiliwan ng lahat ng ating mga netizens. At ang una na rin pag-uusapan, mga ka-vibes, ang isa sa mga pinaka-trending topics noong mga una-una. This May, ang mga trending topic this May and past months ay ang Beanie Chella. Alam niyo ba yon, mga ka-vibes? Naging trending topic siya, hindi lang dito sa Philippines but all across the world, the earth, the universe rather. Pio words back pala, no? Naging trending topic ang Beanie po dahil sila ang very first Filipino performers, Filipino artists na makatungtong sa Coachella stage. Palakpakan naman natin ang Beanie, ladies and gentlemen. Diba, napakalaki kayang achievement no, bilang isang performer, bilang isang artist na makatungtong ka sa isang world stage na kung saan hindi lamang mga Filipino po ang makakakita sa iyo at makakarinig sa iyo because different races, different people. Diba, napakadaming people. All the 7 billion people in the world ay pwede ka pong mapakinggan. Imagine, napakalaking deal noon para sa mga artist na to at napakalaking karangalan ang naibandera ng Beanie para sa atin. Actually, they can just represent Beanie themselves, diba? Pwede nilang i-represent yung Beanie na sila lang, Beanie kami. Diba? Pero hindi. Ang ginawa nila ay na-represent nila ang buong Pilipinas. Talaga naman nagpa-A ang Beanie sa Coachella. Sa Coachella. Imagine ninyo, nagpa-A ang Beanie at nag-A naman ang mga sa mga nanood ng Coachella. So, bakit nga ba nagiging trending itong beanie? Well, let's go back to the memory lane na kung saan ang pinakaunang kanta na nag-boom sa kanila ay yung Pantropico. And up until now, talaga namang ito ay kinagigiliwan ng ating mga ka-vibes. Talaga namang napakadami din ang nagpapa-song request nito pong Pantropico, lalong-lalo na ngayong summer season. At though hindi ko rin makawari ngayong summer season na umuulan, pero hayaan na natin mga ka-vibes, ay nalabang po ang mag-adjust. Summer season na po ha. So, talagang maraming nagre-request itong Pantropico na kanta ng Beanie. And I think na hindi lamang sa songs ang dahilan kung bakit sila nagpa-viral. Talaga namang they are a really good performer. Talaga namang well-rehearsed, magagaling na dancers, magagaling na singers. At talagang modern yung tunog nila mga ka-vibes. Talaga namang may bit of K-pop na hindi nawawala yung pagiging OPM natin. Talaga mga yung vocal chakra ng mga Pilipino ay talaga nilang na-represent. Pero nakakalungkot lang din mga ka-vibes. Despite of the achievements ng Beanie, diba, nag-Coachella na nga sila kung saan-saan na natin sila nakikita. Talaga namang ang kanilang albums ay top grossing sa ating mga billboards here in the Philippines and some other nations. Pero meron pa rin silang mga bashers, everybody. At nakakalungkot lamang po na yung mga bashers na yon is hindi naman talaga reasonable yung mga reason kung bakit nila binabash yung Beanie. I myself is not a bloom. Hindi po talaga ako avid fan ng Beanie. Pero I appreciate their songs. I appreciate them as an artist. And hindi ko po gagawin to let other people down just because na hindi ko sila gusto. Diba? Lalong-lalo na kapag public figure sila. Though kung yan ay mga politiko, oo, talagang i-judge ko sila. Talaga namang kukutsain ko kung mali yung kanilang mga paniniwala at mga ginagawa sa buhay. Pero kapag ganito mga performers, artists, talagang na-appreciate ko yung craftsmanship nila. Kasi I know na it took them a lot of time to perfect and to master their craftsmanship. Yung kanilang mga kanta, yung mga sayaw. Kaya naman, I took a while then where I'm taking my moment para i-appreciate sila. Though hindi talaga ako fan na hindi ko talaga alam kung anong nangyari siya kay Beanie Joano, kay Beanie... Sino pa ba yung Beanie Maloy? Hindi ko talaga alam yung nangyayari sa mga personal buhay nila. Kasi ganoon ng mga fanay, di ba? Yung mga fanay natin dyan, na talagang hard die fan, na talagang inaalam yung mga personal na buhay ng kanilang mga iniidolo. Which is not bad. I mean, they are in the eye of the public. Alam nila na kaakibat ng fame na nararanasan nila, ay mawawalan sila ng personal life. Pero mga ka-vibes, kung kayo ay magbabash dahil lamang po sa hindi nyo nagustuhan yung kanta nila, well, which is very subjective, very opinionated, bakit nyo naman kailangan sabihin pa yun, diba? Kung hindi nyo nagustuhan, keep it to yourself. Huwag nyo na lang po pakinggan. Kung gusto nyo i-block nyo, i-block nyo. Diba? Ganun lang yun mga ka-vibes. Huwag po tayo mag-spread ng hate sa ibang tao dahil hindi natin gusto yung kanilang ginagawa. Pero sino naman, gusto nyo rin ginagawa nila at the same time wala silang tinatapakang ibang tao. Diba? So magbagong buhay na po kayo, ka-vibes. Kung ganun kayo mga ka-vibes, magaling kayo manlait sa social media, magaling kayo mag-rant ng kung ano-ano sa social media. Well, mga ka-vibes, this is sign na magbagong buhay na po kayo. Anyways, mga ka-vibes, yan po muna sa mga oras na ito. At mamaya po, sa aking pagbabalik ay ito papatuloy po natin kung bakit nga ba nagiging trending ang mga bagay-bagay. Ano nga ba ang formula ng para maging viral at trending tayo? Baka maging content creators din tayo at doon tayo yumaman. At pag-uusapan natin ng ilan sa mga trending topics in the past few months na nangyayari sa online world. Kaya naman manatili lamang po kayo nakatutok mga ka-vibes dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. And for your next song, ito po ang awiting Cherry on Top by Beanie. Once again, my name is DJ Robbie para po sa aking programang Barkada Vibes only here at GV 99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: GV 99.9.
5: Yay! Good vibes!
6: You are listening to DJ Robbie.
7: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robby sa aking pong programang Barkada Vibes with DJ Robby. Oras na rin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 7:23 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to all of our listeners right now sa ating Team Bahay, Team Online, and Team Lansangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang Team Lansangan na tinutukoy ko ha ay lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig sa kanika nila mga radyo sa loob ng pampubliko at pampribadong sasakyan. Ayan, good vibes evening to all of our chopers. Ang social chopers. Sa ating bus driver, jeepney driver, tricycle driver, and to all of our drivers right there, out there, magandang gabi po sa inyong lahat. And mga ka-vibes, may sipon pa rin talaga ako. Alam niya, 2 weeks na itong sipon, kung hindi na natanggal. Anyways, ito na nga po ang aming pinag-uusapan para sa gabing ito. Kung paano nga ba nagiging sikat, viral/trending na content creator online. Diba? Paano nga ba? Anong formula kaya? Anong ginagamit ng mga taong iyan na sobrang viral online ang ginagamit nila para sila ay maging sikat sa mundo ng social media? Kasi mga ka-vibes, talamak na naman sa atin. Alam niyo na yan na lahat tayo may social media na. Lahat tayo may Facebook, kung ano man ang gamit niya. Lahat tayo may Instagram or kung ano man, mga ka-vibes, na social media platforms. Ay hindi tayo pwede mawalan. Whether it is for entertainment, to communicate sa mga kamag-anak, kapamilya natin na malayong lugar, diba, na nasa malayong lugar, or kung ano man ang inyong dahilan kung bakit kayo gumawa ng social media accounts, lahat tayo ay may social media accounts. Though meron tayong mga ka-vibes na nagsosocial media detox paminsan-minsan, pero technically meron pa rin silang social media accounts. And ginagawa nila yung social media detox. Bakit? Kasi nga po, para makaalis sila sa toxic world ng social media. Kasi alam niyo yan mga ka-vibes, sobrang toxic po ng social media. Mas toxic pa sa Senado ngayon. May nag-iiyak na doon sa Senado eh, nabalita eh. Pero anyways, let's move on. Usapang social media tayo ngayon. Huwag tayong mag-dwove into politics. Dahil nga mga ka-vibes, marami sa atin ang gustong maging content creator, vlogger, streamer, influencers. Kasi nga, maraming pera sa online world. Dahil aside sa fame, may opportunities, income, at malaking audience rin na pwedeng mabot. Kaya ang tanong natin ngayon, paano nga ba maging sikat na content creator? Ang unang-una, mga ka-vibes, para maging sikat tayong content creator ay hanapin natin ang ating sariling identity. Ibig sabihin, hindi dapat na gayahin lamang ang mga trend or makiuso, di ba? Hindi pwede makikiuso ka lang sa trend. Kailangan may sarili kating personality, humor, style, o branding. Kaya naman, sa ating mga ka-vibes na gusto maging content creator, kung gusto niya maging full-time career, why not, di ba? Is, tanongin nyo sa inyong mga sarili, ano nga bang unique sa iyo at ano ang maibibigay mong content sa iyong magiging audiences. Yan po ang gawin nyong tanong sa inyong mga sarili ha, mga ka-vibes. Pero sa ating mga ka-vibes na gustong maging full-time content creator, walang masama doon, pero piece of advice lamang po, huwag nyo po itong gagawin na yan lang ang maging inyong source of income. May ilan sa ating mga ka-vibes na sinuwerte sa content creation, diba? Pero hindi po lahat ay saswertehin. Content creation is not for everybody. diba? Kasi alam nyo mga ka-vibes, magkaroon ka ng isang viral video, the next following videos mo na ipopost, wala nang makikinig, wala nang manonood yan mga ka-vibes. Ganun po ang mundo ng social media. Hindi ibig sabihin na may nag-viral kang post ay yan ang start ng fan ng fandom. Yan ang start ng kasikatan mo mga ka-vibes. Hindi po ganun ang social media. Kaya naman, kailangan mo nahanapin ang authenticity sa iyong content. Hanapin mo ang authenticity pagdating sa branding. Isipin mo na magiging audience ko ganito, magiging audience ko ganyan. Pero fit in dapat sa personality mo, mga ka-vibes. Alam nyo, ilan sa mga pinaka sikat ng content creation talaga or content creators ay talaga naging authentic sila sa kanilang mga sarili. Imagine, sino nga ba mga pinakasikat na content creators right now? Well, na dyan si na Alex G. Alex Gonzaga, though meron na siyang pangalan sa industriya ng media dahil nga po galing siya sa TV. Pero, nung nag-transition siya sa content creation, doon pa, mas lalong naging mayabong ang kanyang pangalan. Oh, mayabong. Pero true legend, talaga mang through social media, doon pa siya mas lalong nakilala. Kasi yung kanyang ate na si Tony G, si Tony Gonzaga, ay kilala na talaga sa larangan ng television, pag-hosting, diba mga ka-vibes, na nag-move din or nag-shift din ng career sa content creation. O, meron na siyang Tony Talks. Pero si Alex Gonzaga talaga, mas nakilala siya sa pagkakaroon po ng social media content. Kasi iba din naman talaga yung audience. Pagdating po sa social media, hindi sila yung

of her vlogs. Ganon yung kanyang content. At talaga namang tawang-tawa ang mga tao na behind the scene pala. Even Tony Gonzaga ay merong quirky side, merong fun side pala ang mga Gonzaga family. And mini-accuse yun ni Alex Gonzaga para magkaroon siya ng audiences at magkaroon siya ng content online. Naging authentic self lang sila, mga ka-vibes. And one of the examples din na pwede kong i-give sa inyo if you're really into social media ay sina Queen Dora, sina Sessable, sina Sophie Prime. Sophie Prime, I love Sophie Prime. And those people na nabanggit ko talaga, gumawa sila ng sarili ng vocabulary. Talaga namang yung kanilang audiences, naiintindihan sila. Pero yung mga normal na mga Pilipino na hindi talaga into social media, na talaga namang sobrang liit lang ng kanilang screen time at hindi kilala yung mga taong to, hindi maiintindihan yung kanilang mga sinasabi. Pero itong tatlong to, gumawa sila ng sariling vocals, vocabulary na kung saan nagiging trending online, na kung saan kinagigiliwan ng ating mga netizens. Diba? Na talaga namang every time na nagpo-post sila, nagiging viral at meron silang nakukuhang income. Kaya nga marami sa ating mga ka-vibes ang ginugusto maging content creators. Anyways, mga ka-vibes, yan nga po ang ating pinag-uusapan para sa gabing ito. Paano nga ba maging isang sikat na content creator? So mag-develop into tayo sa mga trending topics online right now and previous months din. Oo. At hihimayin natin sila. Ano nga ba ang formula ng mga taong ito kung bakit nga ba sila laging trending online? Kaya naman mga ka-vibes, kung kayo po ay masasabi or may masasabi kay DJ Robbie kung sino ang inyong mga pinakasikat na content creators, ay please let me know. Just message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook page na GV99.9 FM. At mamaya po sa aking pagbabalik ay ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yun mga ka-vibes, let's enjoy ang ating sunod na awitin. This is Sweet Love by Anita Baker. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9. Yoy, good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dad ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Hey, magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexilo Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexilo Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghiro kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Paring tayo, paring tayo.
10: Ano ka naman?
9: Payag ka, ikay may kapangyarihan mag-teleport.
10: Aba yun naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
9: Pero, 50 years bago ka makarating.
10: Haa, ayaw ka na.
11: Hala, joke pala yun.
12: Hello, sa GV 99 po ba ito?
13: Ay opo mama, kaya tara na at makipag-tsikahan.
14: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
11: Bongga!
15: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
11: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapanigising.
14: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
15: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
14: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito na sa GV 99.9. Your goodbye.
16: Papahuli ka pa ba? This song is from Supladitang Pusa. Good vibes evening to Bossing Baldo at Don Harvey.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Welcome back, mga good vibes. You're still tuned in sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Good vibes evening to all of our listeners out there, Team Bahay, Team Online, and Team Kausada. Magandang gabi po sa inyong lahat. And yes, you heard it right, mga ka-vibes. Radio is now online. So, ibig sabihin, sa inyong mga mobile devices ay pwede nyo na pong masubaybayan ang inyong mga pinakapaboritong DJs. Maaari lamang po tayong mag-visit sa ating official Facebook page na GV99.9 FM and one of our pinned posts. Nakalagay po dyan ang isang link na kung saan pipindutin nyo na lamang, mga ka-vibes, ay mai-re-redirect na kayo sa aming online streaming platform. Ang dali ng buhay sa online, mga ka-vibes, ha? And speaking of madali ang buhay sa online, alam nyo ba, mga ka-vibes, for sure aware naman kayo na most of the kids right now, Gen Alpha, Gen Z's, ay marami ang nangangarap na magkaroon po ng career online. Diba? Maging content creator, maging streamer, maging vlogger, diba? Yan ang mga pangarap ngayon ng kabataan. Nakakalungkot din. Kasi nga, mga ka-vibes, hindi naman po sustainable ang pagiging isang content creator. Ayaw na nila maging doktor. Ayaw na nila maging lawyer. Parang lahat na lang gusto maging content creator. Pero hindi ko naman sila masisisi, mga ka-vibes, dahil nga po, malaki nga naman ang bigayan sa content creation. Diba? Sa online world, malaki naman talaga ang pera. Kasi naman lahat ng tao talaga ay nasa online na ngayon. Pero mo, even GV99.9, nasa online na kami. Imagine. So, yung audience talaga, yung reach of audience talaga natin ay sobrang laki. Kaya naman yung mga business talaga naman nagbo-boom sa online. Kaya naman, mga ka-vibes, kung gusto nyo bang mag-business, try it online first. Nabigay na advice ako sa business. Pero eto na nga, mga ka-vibes, paano nga ba nila nagagawa yung maging viral at maging trending every time na magpo-post sila online? So ano nga ba ang kanilang mga sekreto? Kanina, nasabi ko sa inyo na authenticity bilang isang content creator ang kailangan. Be your true with H1. Be your true and authentic self, mga ka-vibes. And pangalawa dyan, mga ka-vibes, is consistency. Be consistent sa pagpo-post, mga ka-vibes. Hindi pwedeng isang upload tapos mawawala ka ng isang buwan. Ay, mawawalan ka talaga ng audience. Dapat regular posting, active engagement, and consistent branding. Ang audience, gusto nila yung creator na palaging present. Diba kasi lagi na yung inaabangan, no? Sa sobrang stressful ng buhay dito sa Pilipinas, it just makes sense kung bakit lahat ng tao online. Imagine, kapag ikaw yung traffic, kapag hindi maganda ang public transportation, though hindi naman talaga maganda ang public transportation dito sa Pilipinas. Kapag ikaw yung traffic, kapag ikaw yung nag-aantay ng public transpo, saan ka pupunta? Anong pampalibang mo, mga ka-vibes? Eh, di sa cellphones nyo. At yung cellphones nyo, being very handy sa atin, mga ka-vibes. Nasa pocket lang natin yan, nasa bagsang natin yan. Data connection lang, internet lang, mga ka-vibes, ay meron na kayong access sa inyong social media platforms. TikTok, Instagram, Facebook, at sa inyong mga pinakapaboritong content creators. At sa inyong mga pinakapaboritong DJ sa GV99.9. Diba? Napakadali lang nun, mga ka-vibes. So, kaya naman, be consistent po sa mga pagpo-post po natin. Some of the content creators I know na, personally, I know naman na nagkakaroon nga sila ng weekly posting. May regular posting pa nga sila. To the point na alam ng kanilang mga audience kung kailan sila aabangan, kung kailan ang kanilang susunod na posting. Diba? May mga araw kung saan sila nagpo-post, whether it is weekly, bi-weekly, pero hindi monthly. Hindi sila nag-almost ang monthly. Kasi nga, mawawalan sila ng audience pag ganon, ka-vibes. Okay, third reason. Kung paano nga ba tayo magiging successful content creation or content creators ay to have are relatable content. Mas sumisikat ang content creators, mga ka-vibes, na relatable, authentic, at ramdam ng tao na totoo sila. Minsan hindi production quality ang nagpapaviral, kundi personality. Which is very true, mga ka-vibes. Lahat ng content creators, well, most of the content creators that we know right now ay nagsimula sa humble beginnings. Hindi naman sila talagang to the point na first video pa lang nila, meron na silang production set, meron na silang cameraman, meron na silang editor, di ba? Mga simple posting lang yung ginagawa nila. One of the best examples that I can give to you is Mimi Ya. Do you know, guys, Mimi Ya, di ba? Sobrang sikat ni Mimi Ya ngayon. And sobrang in demand ni Mimi Ya ngayon. Parang just recently lang na-invite siya na mag-interview sa Devil Wears Prada to Imagine, di ba? Hollywood actresses na ang kanyang nai-interview at nagagawa ng content. And nagsimula siya sa humble beginning. Talaga yung personality niya ang nagpasikat sa kanya, mga kapatid. Being very relatable, being very fun, being very gay. Very gay means very loud and very fun. Yun na rin yun. Synonymous yan, mga ka-vibes. Oh, dagdag vocabulary sa inyo, mga ka-vibes. One of the meaning din ng being gay is being fun and being loud. Search pa yan sa Merriam Dictionary, ladies and gentlemen. Akala nyo, biribiro eh. Ayun, maniniwala sa akin minsan eh. And pang-apat na rason kung bakit nga ba sila ay naging successful bilang content creators ay sumasabay sila sa what's trending. Okay, makisabay sa trends, mga ka-vibes, pero mas tatagal ka kapag meron kang sariling identity. Once again, identity, branding, and be the authentic version of ourselves. Diba, kung ano ka, personal, mga ka-vibes, dapat ganun din nag-translate ang iyong mga videos sa iyong mga listeners. And importante, mga ka-vibes, na lagi kang on trend, di ba? Yung mga trending topics na pinag-uusapan online, mga iyakan sa Senado, mga nadadapa sa Senado, di ba? Mga drama sa Senado. Ay, naiinis na rin ako, mga ka-vibes. Imagine, nasa Pilipinas tayo, at imagine nyo kung bakit hindi umuunlad na Pilipinas ang Senado na kung saan dapat dignified, dapat tinitingala, tingnan, sila yung legislative brand ng ating bansa. Sila yung legislative branch ng ating bansa. Sila yung tagagawa ng batas. Pero ngayon, pinagtatawanan na sila online. Kasi kung ano-ano na ang nangyayari dyan sa Senado. Guys, bahala kayo dyan. So yun na nga, mga ka-vibes, ha. Ang ilan sa mga rason kung paano nga ba tayo magiging sikat na content creators. Pero payo lamang ni DJ Robby, ha. Huwag niyo pong gagawin na parang full-time content creators kapag hindi pa kayo nakakapag-build ng audience, kapag hindi pa kayo successful, di ba? If hindi niyo paramdam na successful na kayo as a content creator, huwag niyo po siyang gagawin full-time. Huwag niyo pong iiwanan ng inyong mga day job. Huwag niyo pong iiwanan yung mga income na kung saan alam nyo na after 15 days, after 30 days, ay magkakaroon po kayo ng sahod. Kasi mga ka-vibes, hindi naman talaga pang matagalan or hindi naman talaga para sa lahat itong content creation. One day, sikat ka. One day, nasa ibabaw ka. Sabi nga ng AGs, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim. Ganun din po sa content creation. Hindi talaga sure dito, mga ka-vibes, sa content creation. Kaya naman, huwag niyong pababayaan ang inyong pag-aaral at huwag niyo pong pababayaan ang inyong mga career. Pwede kayo mag-sideline sa content creators bilang isang mga affiliates, ganyan-ganyan, mga kung ano man. Diba, mga brand ambassadors, ambassadress, pwede yan, mga ka-vibes. Pero mahirap din, mga ka-vibes, if mawala yung fame and stardom na meron kayo. At least, meron pa rin kayong paghuhugutan ng inyong mga pera. Anyways, mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo at huwag kayong aalis dahil magbabalik po mamaya si DJ Robby dahil makakasama niyo pa ako hanggang mamaya ang alas 9 ng gabi. Pero bago yun, magbalik tugtugan na po muna tayo for your next song. This is Dua Lipa's Training Season. Once again, my name is DJ Robby, only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: TV 99.9.
1: More good vibes.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano ba?
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: Kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexilo Forte.
8: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: GB 99.9. Your good vibes.

0: New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
0: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
0: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Tol, tol, tol!
7: Uy, tol!
6: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
7: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
6: Pero, puro pangit lang yung pwede.
7: Oo, ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun?
9: DJ, pasang request naman po.
10: Hello po, pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
11: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
12: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
11: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
12: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
11: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
13: The best request.
11: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
12: Request ka na!
14: You are listening to DJ Robbie.

0: That song is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
1: Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik, i-Biogesic.
1: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik, i-Biogesic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, i-Biogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Headaches can strike anytime. Time, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
6: GV 99.9.
7: Yoy, good vibes.
8: You are listening to DJ Robbie.
9: And welcome back to my program, everybody. You're still tuned in sa inyong pinakababoritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:41 in the evening of Philippine Standard Time. And mga ka-vibes, ito na nga ang ating huling push sa atin pong programa para sa gabing ito. Though ito na nga ang ating pinag-uusapan ha, it's about keeping up on what's trending and what's online. It's more than keeping up actually, it's dissecting the formula kung paano nga ba tayo magiging trending, magiging viral sa social media, mga ka-vibes. Kasi alam nyo mga ka-vibes, sa kabataan ngayon, hindi na nila gusto maging engineer, hindi na nila gusto maging doktor, hindi na nila gusto maging lawyer. Ang gusto na nila ay maging content creator. Pero para lamang po mga ka-vibes, hindi po ito sustainable na career. Hindi lahat ng viral actually ay sustainable. At hindi lahat ng sikat, mga ka-vibes, ay masaya. Kasi alam na sa social media, what we're seeing in their videos is just a facade. Syempre, hindi naman nila i-film yung mga bagay na malulungkot at magbibigay sa atin ng sad vibes. So, kung may good vibes, may sad vibes. Diba? Hindi naman nila ipapakita yung behind the scenes, yung mga problema nila, mga ka-vibes. Tandaan ang totoong success sa content creation ay may impact, may connection sa audience, at kaya mong panindigan ang content mo. Yan po ang totoong success pagdating po sa content creation. At kapag long term, mga ka-vibes, halimbawa, matagal ka na nagka-content creation, ibig sabihin, naging successful ka. Kasi alam naman natin na hindi bang matagalan ang content creators. Kanina nga, sinabi ko sa inyo, mga ka-vibes, na kung i-delve into nyo, kung papasukin nyo ang mundo ng content creation, ay please be mindful lamang po na gawin nyo muna to in a very, what do you call this? In a very small step, ganon. Diba? Huwag kayo muna big, sabak agad sa malaking production, sabak agad sa malaking gastos para gumawa ng videos. Huwag ganun muna, mga ka-vibes. Try to create a small content videos lamang po. Yung mga daily vlogs, yung mga fit outfit checks, yung mga ganyang klaseng vlogs naman po, mga ka-vibes. Dahil nga, wala po tayong kasiguraduhan pagdating po sa content creation. Napakahirap din, mga ka-vibes, ang sumikat. Kahit ka napakadami ang pera na iwawaldas mo para sa isang video, mga ka-vibes, kung hindi naman ganun magiging impactful sa audiences, kung hindi naman ganun makikita ng sangkabayan ng Pilipino at hindi makikita ng algorithm ng kung ano man yan, whether it is Facebook, TikTok, Instagram, o kung ano man, mga ka-vibes, ay magiging walang saysay din at hindi rin yan makikita ng mga netizens. Anyways, oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8:44 in the evening Philippine Standard Time. And right now, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumuto kanina pang alas 1 hanggang ngayon magka-alas 9 ng gabi. Bukas po muli ay tayo magsasama-sama pa rin sa inyong pinakaboboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Kaya naman, for my bye-bye song, ito po ang awiting, The Day You Said Goodnight by Hail. Once again, this is DJ Robbie saying goodnight on your GV 99.9. Your good vibes. Good night and sweet.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV 99.9!
2: Wow! Gusto ko to!

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radio. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

init? Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month. This is GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!

0: Radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming, gusto. Mangitim, ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang Pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

את רואה אם יון מופעת פעם, אינו עם פעקום תנגל.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas.

0: GV 99.9.
1: Yay, good vibes. GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes. GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko. Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
5: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: 5430
1: The Vibes, nakaradyo ko pa ba?
2: Ipapagami!
3: Baka DJ Robby yan!
4: Baka DJ Robby yan!
1: Baka DJ Robby yan!
3: Robby! Robby!
5: DJ Robby.
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, Mommy?
8: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
10: More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
11: Barangay Marawi.
9: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
12: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
13: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
14: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
15: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
14: Pero, may bill ka ba? pa rin buwan-buwan.
11: Oo, ayaw ka na.
15: Hala, joke pala yun.
16: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
17: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa maiilit na palitaan.
18: Kayo ay nakatutok sa GB Balita.
19: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ
18: Paano Fred. Kalang pagpapatigil sa bullying-bullying
19: patuloy ang para sa detalye ng
17: hanggang sa umagandang kwentuhan.
20: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
17: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
21: DJ Frankie
17: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibe.
22: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. GV 99.9 Breaking News. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
16: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong likod, DJ Frankie, at kasama natin on the line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
22: GV Balita Express.
16: 6:36 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Oras natin, hatid sa atin ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At takot na tayo sa ating headlines. Balita. Suspended ang Senate Sergeant at Arms at itinangging tinago ang ebidensya sa Senate shooting. Anti-political dynasty bill lusot sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa na natiling may bisa ayon sa NBI. At simulan natin ang ating balita sa nangyaring insidente sa putukan sa Senado. Suspended ang Senate Sergeant of Arms at itinago daw ang ebidensya sa Senate shooting. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
22: GV Balita Express.
23: DJ Frankie, iginiit ni suspended Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca na spliced o pinagdugtong-dugtong umano ang CCTV mas kaugnay ng insidente ng pamamaril sa loob ng Senado noong Mayo at 13. Sa isang ambush interview nitong Miyerkules, sinabi ni Aplasca na piling bahagi lamang umano ng video ang inilabas upang suportahan ang isang partikular na naratibo. Ayon kay Aplasca, naghahanda umano sila ng kompletong CCTV videos upang maipakita ang buong pangyayari. Binigyang din niya na hindi umano totoo ang mga pahayag na walang naganap na pag-atake sa Senado at hiniling nitong bigyan sila ng sapat na panahon upang maipresenta ang kanilang panig. Samantala, sinabi rin ni Aplasca na inaasahan na niya ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng insidente. Nauna nang inirekomenda ng Philippine National Police o PNP ang paghahain ng kaso laban kay Aplasca ng security personnel ng Senado dahil sa umano'y paglabag sa Rules of Engagement at sa Republic Act 11917 o ang Private Security Services Industry Act. Kinumpirma rin ni Aplasca na nakatanggap na sila ng subpoena mula sa PNP Criminal Investigation and Detection Group bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon. Gayunman, itinanggi niya ang aligasyong may itinago silang ebidensya gaya ng CCTV footage at mga baril. Ayon kay Aplasca, nagsagawa rin umano ng Security Coordination Meeting ang Office of the Senate Sergeant at Arms at GSIS Security Office noong Mayo 12 bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment proceedings. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
16: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, sa kabilang banda, anti-political dynasty bill lusot sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Para sa detalye ng balita, inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang Anti-Political Dynasty Act na naglalayong pigilan ang sabay o sunod-sunod na paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa iisang lugar. Sa ilalim ng House Bill No. 8389, hindi maaaring tumakbo o manungkulan sa parehong lokalidad ang mag-asawa, magkamag-anak hanggang ikalawang antas ng dugo o relasyon. Saklaw ng panukala ang mga posisyon sa barangay, munisipyo, lungsod, lalawigan at maging sa distrito sa Kamara. Pinaunahan ni Faustino D. III o Speaker Boji D. at Sandro Marcos ang naturang panukala na sinuportahan din ng mahigit 175 babatas. Ayon sa mga may akda, layunin ng panukala na mapalakas ang tiwala ng publiko sa pamahalaan at mabigyan ng pantay na pagkakataon ang iba pang nais pumasok sa serbisyo ng publiko. Kapag nais sa batas, kinakailangan ding isumite ang mga kandidato ng sinumpaang salaysay sa Commission on Elections o COMELEC bilang patunay na hindi sila kabilang sa ipinagbabawal na political dynasty. Ipapatupad ang batas sa susunod na halalan kapag ganap na itong naaprubahan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Sa ibang balita naman, warrant of arrest ng ICC laban kay Senador De La Rosa na nananatiling may bisa ayon sa NBI. Ang detalye ng ating balita, ihahatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita Express.
23: Iginiit ni Melvin Matibag, Director ng National Bureau of Investigation o NBI, nananatiling valid o may bisa ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kahit may nakabimbing petisyon sa Korte Suprema upang harangin ito. Ayon kay Matibag, iginagalang nila ang proseso sa Korte Suprema ngunit malino umano na nananatiling epektibo ang ICC warrant na una nang kinumpirma sa publiko noong nakaraang linggo. Sinabi rin ng NBI na tinangka nilang ipatupad ang warrant noong Mayo 11, subalit umatras ang ahensya matapos ilagay ng Senado si Senator De La Rosa sa protective custody. Samantala, sinabi naman ng Department of Interior and Local Government o DILG na hinihintay nito ang magiging desisyon ng Korte Suprema bago magsagawa ng anumang hakbang kaugnay sa naturang warrant. Matatanda ang itinuturing ng ICC si De La Rosa bilang co-perpetrator sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ikinasawi umano ng libo-libong individual. Naghain naman ang kampo ng senador ng urgent motion sa Korte Suprema kabilang ang kahilingang ipatigil ang implementasyon ng ICC warrant. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
16: Pasatahan naman natin ang balitang lokal, mga ka-vibes. Grass fire sa Taal Volcano Island agad na naapula ng otoridad. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Agad na rumuspinde ang Philippine Coast Guard Substation o CGSS San Nicolas, katuwang ng Bureau of Fire Protection San Nicolas, kaugnay ng naiulat na grass fire incident sa Taal Volcano Island kahapon ng 20 ng Mayo. Habang nagsasagawa ng Coastal Security Patrol sa paligid ng Taal Lake, napansin ng mga tauhan ng CGSS San Nicolas ang hindi pang karaniwang usok na nagmumula sa bahagi ng Taal Volcano Island. Dahilan upang agad silang makipag-ugnayan sa BFP San Nicolas at magsagawa ng response operation sa lugar. Kasunod nito, nagsagawa ang response team ng Fire Boundary Establishment at clearing operation sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga tuyong damo at iba pang madaling magliyab na materyales upang maiwasan ang paglawak ng sunog. Batay sa pinakahuling monitoring ng CGSS San Nicolas, unti-unti nang humuhupa ang grass fire sa isla. Wala namang naitalang sugatan o anumang insidente sa mga responding personnel habang isinasagawa ang operasyon. Patuloy namang koordinasyon ng CGSS San Nicolas at PFP San Nicolas at iba pang kinauukulan

0: nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 3 milyon o mahigit 3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo, habang isang suspect naman ang naaresto sa isinagawang police operation sa bayan ng Balayan. Ayon sa ulat ng Philippine National Police o PNP, isinagawa ang pinagsanib na operasyon ng 1st Provincial Intelligence Team, Provincial Intelligence Unit ng Batangas PPO, 2nd Batangas Provincial Mobile Force Company at Balayan Municipal Police Station bandang alas 5:30 ng hapon noong Mayo 19 sa barangay Gimalas. Inilala ang naarestong suspect na si alias Norilyn, 32 taong gulang at residente ng nasabing barangay, matapos umanong magbenta ng kontrabandong sigarilyo sa isang police poser buyer kapalit ng marked money. Nakumpiska sa operasyon ang 88 master cases ng iba't ibang uri ng smuggled cigarettes, nakatumbas ng humigit kumulang 4,400 reams na may tinatayang halagang 3.5 million pesos. Na-recover din ang buy bust money at boodle money na ginamit sa isinagawang operasyon. Gumamit din umano ng alternative recording devices upang matiyak ang transparency at integridad ng operasyon, habang isinagawa naman ang inventory at pagmamarka ng mga ebidensya sa presensya ng mga barangay officials. Dinala na sa Balayan Municipal Police Stations ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at paghahanda ng kaukulang kaso. Samantala, sinabi naman ni Hansel Maranta na bahagi ito ng pinaigding na kampanya ng kapulisan laban sa smuggling at iba pang economic crimes sa regyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balitang lokal, regional most wanted person sa kasong rape, arestado sa Laguna. Para sa detalye ng ating balita, arestado ng mga otoridad ang isang regional level most wanted person sa kasong rape matapos ang isinagawang manhunt operation sa bayan ng Nagkarlan. Ayon sa Police Regional Office Calabarzon o PRO 4A, isinagawa ng tracker team ng Santa Rosa Component City Police Station ang operasyon sa ilalim ng Upland Manhunt Charlie bandang alas 5:30 ng hapon noong Mayo 19 sa Purok 7, Barangay Manaol. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Carlo, 25 anyos at residente ng nasabing barangay. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 101 sa Santa Rosa noong Mayo na ikalima, kaugnay ng kasong paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law of 1997. Batay sa imbestigasyon, sangkot umano ang suspect sa insidenteng naganap noong January 25 nitong taon sa barangay Ibaba, Santa Rosa City, kung saan ang biktima ay kinilalang si alias Joyce. Noong January 28, nagtungo ang biktima sa Santa Rosa Component City Police Station upang magsampa ng reklamo laban sa suspect. Isinagawa naman ang operasyon gamit ang body-worn camera at alternative recording device upang matiyak ang transparency at maayos ng dokumentasyon ng operasyon. Ayon kay Hansel Marantan, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng PRO Calabarzon laban sa mga wanted persons upang maihatid ang hustisya at mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng komunidad. Sa kasalukuyang nasa kustodiya na ng Santa Rosa Component City Police Station ang akusado habang inihahanda ang kaukulang dokumento para sa disposisyon ng korte. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank sa GV 99.9, your good vibes. At dito naman sa lawigan ng Batangas, babae arestado sa buy bust operation kontra ilegal na sigarilyo sa Balayan. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy. GV Balita
0: Express. Arestado ang isang babae matapos maaktuhan umano sa pagbebenta ng ilegal na sigarilyo sa isinagawang buy bust operation sa bayan ng Balayan. Pinangunahan ng mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit ng Batangas PPO at ng iba pang legal officers at Balayan Municipal Police Station sa operasyon sa Sherian Village, Barangay Gimalas, imedyo ng hapon noong Mayo 19. Inilala ang suspect na si alias Norilyn, 32 anyos at residente ng nasabing barangay. Nakumpiska mula sa suspect ang iba't ibang uri ng kontrabandong sigarilyo kabilang na ang DNJ, HNP, Modern 100, President Arthur at Victor Aguila Cigarettes. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 88 master cases ng sigarilyo ang nasamsam at tinatayang nagkakahalaga ito ng mahigit 3 milyong piso. Na-recover

0: din sa operasyon ang mga sigarilyong binili ng poster buyer bilang bahagi ng isinagawang buy bust operation. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Balayan Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at paghahanda sa mga kasong ng mga kasong isasampa laban dito. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At para naman, balik tayo sa Taal Volcano Update. Bulkang Taal, nananatili pa rin sa Alert Level 1. At para sa detalye ng balita,
2: GV Balita,
1: nananatiling na sa Alert Level 1 ang Taal Volcano ngayong araw. Batay sa ulat, nakapagtala ng 3 volcanic earthquakes na nakalipas sa 24 na oras habang namataan din ang mahinang pagsingaw na napadpad sa hilagang kanlurang bahagi ng bulkan. Naitala rin ang sulfur dioxide flux sa 625 tons kada araw mula noong May 19 habang may pansamantalang pamamaga o ground deformation sa Taal Volcano Island. Dahil dito, muling pinapaalalahanan po ang publiko na maghigpit at ipinagbabawal pa rin po ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater at Daang Castilla fissures, gayon din ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Ayon sa mga eksperto, bagamat nasa mababang antas ang aktibidad ng bulkan, maaari pa rin magkaroon ng biglaang pagsabog ng stream of phreatic explosions, volcanic earthquakes, pagbuga ng abo at paglabas ng mapagani na volcanic gas. Pinapayuhan ang mga residente at turista na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng otoridad para sa kanilang kaligtasan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Para naman sa ating weather update, 3 low pressure area posibleng mabuo sa huling linggo ng Mayo. Narito si DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
0: DJ Frankie, mga ka-vibes, posibleng mabuo ang 3 low pressure area sa bahagi ng Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo 2026. Ayon sa PAGASA, isa sa mga namumuong sama ng panahon ay maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility bagamat mababa pa umano ang posibilidad na ito ay maging ganap na bagyo. Sinabi rin ng ahensya na nakikita na ang mga senyales ng pagpapalit na tag-ulan sa bansa dahil sa mas madalas na localized thunderstorms at pag-ulan na nararanasan sa ilang rehiyon. Gayunman, nananatili pa rin mainit at malinsangan ang panahon lalo na sa Luzon at Visayas. Pinapayuhan ng publiko na manatiling updated sa mga weather bulletin at maghanda sa posibleng pabago-bagong lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Para naman sa ating weather update ngayong araw, batay sa regional forecast na inilabas kaninang alas 5 ng madaling araw, makararanas po ang lalawigan ng Batangas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Inaasahan ang temperaturang nasa 25 to 35 degrees Celsius sa maghapon habang naglalaro naman sa 25 to 31 degrees Celsius pagsapit ng gabi. May mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa Silangan hanggang sa Timog Silangan habang bahagyang hanggang sa katamtama naman ang alon sa karagatan. Pinapayuhan po ang publiko na maging handa sa posibleng biglaang pag-ulan at pagkulog lalo na sa hapon at gabi. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Lago naman tayo sa ating good vibes balita. Philippine Air Force pinasinayaan ang 2 bagong Bell 412 EPX helicopters. At para sa ating detalye ng Good Vibes Balita, formal lang isinagawa ng Philippine Air Force ang blessing ceremony para sa 2 bagong Bell 412 EPX utility helicopters noong May 19 sa Colonel Jesus Villamor Air Base. Bahagi ito ng patuloy na modernization program at pagpapalakas ng operational capabilities ng Philippine Air Force. Ang 2 helicopter ay unang batch delivery sa ilalim ng Additional Utility Helicopter Acquisition Project na kinabibilangan ng 8 Bell 412 EPX helicopters mula sa Bell Textron Incorporated. Inaasahang makukumpleto ang lahat ng delivery sa pagsapit ng taong 2027. Pamamahalaan ng bagong aircraft ng 205th Tactical Helicopter Wing upang palakasin ang tactical heli-lift at multi-mission operations ng Air Force. Kabilang sa mga pangunahing gamit nito ang troop transport para sa mga counter-insurgency at internal security operations, disaster response at humanitarian missions tulad ng tuwing may kalamidad, medical evacuation at logistic support sa malalayong lugar. Sa pagdating ng dalawang bagong helicopter, umabot na sa 16 ang kabuuan ng Bell 412 helicopters ng Philippine Air Force. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General ng Philippine Air Force, na malaking tulong ang bagong helicopter upang mapalakas ang misyon, readiness at mabilis na pagtugon ng militar sa iba't ibang operasyon. At ayon pa sa kanya, magsisilbing mahalagang instrumento ang mga bagong aircraft hindi lamang sa seguridad kundi maging sa pagtulong sa mamamayan sa panahon ng sakuna. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. 6:56 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9, Your Good Vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Alagang yun nilabyan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
7: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
2: GV 99.9, your good vibes.